0: hakunene hamurila nongongoloko nga ahi nisalafula kasi asikoda kubinzula hingena nomukachirame secha zwala kana lezwe kasukenya mukha heta vila heta bula ni murimi mubenzuli loya rimako hinza ku hunzulusa lezwe zwirimako kasi zwive zwinwani ihunzulusa mifirinya kutani mitsumbula mihambo ni wan mihandzula yileko kasi ya zwichicha zwive zwinwani zwo giwa lezwo tala hi mavitamina lai muchisela kuna ku gichile utati ulela vitu hinza ku ikhamusela lezwi u zwimahaku ka tirilowo wa u binzuli ga lezwi zwona ku ka lege u tsamo
1: gichile imina Zainal Musa
2: mina Zainal Musa hiko kuma lhaja nga munya munkha ni lezwi zwa zwithanithani zwona ku la mina nwinyinzile i trigo ama tikhela mina maona trigo ama biskoti lawa ti bolo leti loko ndzi wutisela vati a hi trigo hi nga hi bulela swi mahisa ku yini u swi hundzulisa ku yini hi wa hi materia prima
1: a materia prima ndzi ma tirhisa ku purasita mahama biskoti lawa ndzi tirhisa mihambu ni mifirinya
2: hi nga hi hlamusela purosesa ya kona
1: for example loko ku la ka ntsumbula ku ni le ndzima haku hi game na ndzi swi kandziyele ku ni le ndzima haku hi farinya liya hi rali ya kona na ndzi chindili mahaya fino
2: kamo mahisa ko yini wa patsa ni trigo u mahisa ko ni nga hi hlamusela process ya kona leti ta kuma a bolo hi huma a biskoti mali
1: la ka swi game andzi patseli ni trigo ndzo patsa matandza ndzo che matandza che manteka ndzi chela a royal ni ulom chela ka midu koma midu hi un poco pegajoso ku yi leve ya mitsumbula si jaloma ndza chela ni trigo hi tsongwana ba hi swi ta koma ku zwiwene qualidade
2: ndzi lava a forma ya normal hiwa hi mitsengo ma nga ma kwantidade vela ngo ndzi mazoma mahabulu ka forma ya normal
1: a ka forma ya forma na cha normal asi ndza chela tre jovos ndzi chela a xiponi cha manteiga ndzi chela a xiponi swimbirhi leswiya bya sopa bya ulombe ndzi bateri leswiya depo ka ku na ndzi baterile hi ndawu lomu ya ka leswa ka kopo ya amido thank you ndzi chela a makopo ma ya a kopo ni metati ya amido ndzi chela kopo yin'we ya trigo ndawu ndzi swi na ndzi nga siya chela lomu ya ka liya ndzi nga baterile wa ntsandza ni nga bateri thank you ndzi sungula ku yini hi ku yimi switura rudulado ndawu ndzi yi kuwari ku sempre swi kumeka ni pa yi nga kumeki ni swibolinyana lomu ya ni mabuhu ndawu ndzi teka xa ndzi chela ma xitenki ndzi ya dixiya na ri kutsongokutsongo nompo ndzi tsekela ku ndzi ya hi ku chulula ndzi ya dixiya na ri kutsongotsongo te a ni chika ku chela tingi ndzi chela royal prize ndzi ta kota ku yi ndzi mantera a ku a masaje a mabona ndzi chela kutsongokutsongo a tiri ku liyani kutsongokutsongo a tiri ku liyani
2: u gama u teka swi ya ka foro
1: ndzi gama ndzi formarela a loko hi bolo ndzi chela lomu ka forma ndzi ya peta ka foro ya ku nga na hi silibempe lomeni xi ma 45 minute xa 50 bolo
2: ma information nutritive ya kona hi wahi ma fana ni laha ya bolo ya trigo hi tolovela ku ka swi mahisa ku yini
1: ama fani a bolo ya mitsumbula hi mage nutritive ki bolo
2: hi mage nutritive ku pala leya trigo hi swona loko hi hundza laho hi vona vale a sumulenzi vona ku laha nja mihambo muyi mahisa ku yini
1: a mihambo yini dua xirecete a mihambo ku ni leya ku munhu wa o vandle mihambo liya gama a yi gaya si na yi nga a raxipar na yi nga e-e na nga sungulanga hi ku vilisa Shakuni leya ko hima hi ku sungula hi ku hi vandla hi vilisa hi gama xa hi batera mihambuliyani hi chela masumu ya laranja lumuyani pra então hi chela asumu ya laranja liya e pra kunga zwali a chikheli chacha
2: ma chela sekira
1: laya xa hi dependera hi ma cliente hi hamba maduwa xikwalidade xikuni leyi ya chekela chela sikiri ni leyi ka hi nga cheli sikiri hambi u nga cheli sikiri yona yini sabori ya vona
2: hambi u tsombelaka
1: hambi hi mabixikoti ya kona lomu ka loko hi mabixikoti ya ku hambiwa hi mihambo ha ha che sikiri so loko a yi nkomendela munhu wa kombela pika magosto ma different
2: a ku nandziha ka yona asumu leyi ya nyika amanyoro lomu ka miri ama nutrient
1: ya nyika ama nutrient si yi ma nutritivo a se i michumu ya ku a hina ma produtos químicos michumu ya ni por isso yi nga ma nutrient mi ma nutritivo i produto leyi hi produziriko lomu masin'wini hi nga ma yiteka hi masin'wini hi ta swi hundzuluxa swi ma bya ku hegala
0: Kula ula hakunene kama murimi muhangi wa Shangamu Zainal Musa loya hi khamsele kulaha hi leswi ku nga ku hundzula ka ta mitsumbula mihambo ni zwin'wani eka se ave a bindzula amagela mangwane manene na hi vala longoloko wa hina hi ta ve hi murambela muchayi Danielanga Agambuka ushika, gitsongwane.

0: kata upfuka utshama la kaya la awela ku amasimwini awa woni ku vatsonga vanhu va rile hi ndlala pfuka ya masimwini dambulixini ya nkati
1: agamboga wo xika gikumile hakunene na hinawo kama wu kumile longoloko wa gichil murimi hi ukaketela i longoloko u nga vimangeni ka mina Armindo Masingi rufina mundhawu ivika michini gichil murimi
2: Gichili murimi
3: akusukela muvhulu kala wa zihlanga
2: mabulu hita urimi mufuyi zwimwe ni magela manene Gichili murimi
1: Hibongile kuvilongoloko wa gichili murimi zwelezwi e singora zwini 40 minutu zwa hikumeni a mahungu hechindawo
4: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo

0: mangwananyiva purukirivo radio Msambiki masoko kuna rino zuva alo nyamasi ichirongo munacho viki zuva alo shi makumaviri naposa kunaona mwedzi wa mawe igorero zvoro zviviri nomakore anogona kuita makumaviri nomatanhatu heyo musoro masoko vatungamiriri vopa zvituro zvobhazaruto kuna ino province yenyembani nguvarikwanika vachikomba rudakaro ngokuzvipira kuvararame mukati mokupekeja nhamo ijo basa rinoizwa pambuto iware tinozoverengavo kuna masoko nyamasi nguva yanofambirana noukirini pavhiriji ero masinga uyi musoro wemasoko kwape arongotwa pamwe ari kuzakoverengwa ndini ari mindu masinge rufina mundau ari kumuchini tinoti mashiringu makwanja anodikana vatungamiriri voparque national do archipelago do bazaruto kumukwiriro kweino province iyo inyambani ngo varikwanika vashipururija ngokuti vararame vopasvituro zvobhazaruto ngo vaakuwanika vachibudirira mukati mokukoronda hupfumi hwomutundu uware hupfumi hunofambirana nozvinyama zvinowanika mujombe ro archipelago do bazaruto nakure zvinyama zviya zvinopfuyiwa basi kuna mutundu uware kuna nyika dzimwene hazvichawaniki ngokudaro vazhinji zvibahwa zvonyikanja vanodakarira kuenda bazaruto kuvona zvipfuyuzvo ngokudaro kuti zvipindirire zvichibarirana zvichiwanika ngomutengo unodakadzisa vararami vakuwanika vachibatisana noarchipelago bazaruto kana kuti novatungamiriri voparque national do archipelago bazaruto mukati kukoronda zvinyamezvo
1: ndzi vataula leswaku makungu ya ku atirhi wa ku vhikela a ndhawu liya ya ku hlayisa titshomba a wu hambananga ni swikarhato leswi swi nga kona tikweni kani leswi ha tshemba ni ku hi vona leswaku byi kona swi mahekaku ha ku ha sangula ku vuya ka masiku ndzhaku na ku nga si humela swikarhato leswi hi nga na byona leswi swa hi nyika lisima leswaku hi sima mana hi lwa ni zvikarhato leswi taku zvin'wana leswaku hi nyima ka ndlela leyi ya ku hi la ka ndlela ya ku famba khwasi
0: mazwi ukuvereketwa mpa ari mandongwenya nakuri mutungamiriri woparque national do archipelago do bazaruto achibhuya ngokubatisana kokushonekwa kuri kuwanika ari kuchivoneka mazuva ano kuna mutundu uware mukati mokureremeja hupfumi hwomutundu uware vatungamiriri vojoe marimwa nomatandwa kuna ino provinsi yo inyambane ngopachigirita chohofui ngo vari kukoka nouchungudya kuna vapfuyi vakuru kuti vave nohunyasha hwokubatisana noveya vachikana magariro okuti vabayise madhunguyo kuna mombe javo ngondava jokuti mare achiba kuwanika vadinish reginaldo vopa mabasa uchimarimwa nomatandwa vareva kuti mombe inobayiwa madhunguyo imombe inozisa gukumuso pamutundu imombe inozisa rudakaro kuna munwe wayo ngokuti angazoitengesa anotengesa mombe ina homi wakanaka ichiremera kushoni ichiwagumisa dinyero muborosa mwake ngokudaro wese uya anoziva kuti anawo magariro okuti abayise madhunguyo kuna mombe jake perapo kakuendawo kobayisa madhunguyo kuna mombe jopachigarirano izvaro zvinozopekedza ndemejo basa rikwanika richizwa rokubayisa madhunguyo nochiniguro rokuhwisana nontenda jokusiyana sinyana jinonyanya kuchongorera mombe ngatizwenye mazwi avo vadinish reginaldo
2: aikutlhava tihomu ta wana basa kula kutlhava tihomu tingani mukava chirendzekoleni tsa wena ni ku tlhava tihomu ta wena basi u tati wana ko ta vuka siku lesi mash lomu ti gaku kona lomu ti nwaku kona mati lomu ti hanyaku kona ti ta kumana sam ni vabizinyo antanu teke hi tsimbisa ku a vabizinyo lava va kuma vona a vatsini a homu loko yi tlhavile a pondzo ya tipfuxa khwasa yi kuma a makilo lawa yi nga lavayi fanele ku xavisa hi wona loko yi nga tlhavi pondzo yi tshama hi ci ntsongwani entan'wu yi nga kumi kota swi nga vulaka nkarhi bunkulo ya matiko yi nga ge khwatsi depoji huma khata yi fa entan'wu a wo ganyi nchumu
0: mazu okubereketwa mba Dinis Reginaldo nakuri mumwe upa mabasa o jumali mweno matandu kwa kuna ino provinsi yo inyambane Shibuya ngo ntemejo yo fafanya yo madungu yo ilikuwa nikari shiguma kumpiri kuna uno mweji wa mawe. Vanakaji veya vanuanika mashiritira mabasa ngo pachawoga muno mu provinsi yo inyambane ngo varikwanika vashikumbira kuna vanakaji doni kuti vapekeje ntemejo kuna limweno limweni basa rinoizwa ngo mujimai. Izvaro zviri kubudirira ngo ndava jokuti aliyo amweni majimai asikapekeje ntemejo kuna basa rinoizwa ngo mwanakaji doni. Chikumbiro ichi chakava chishizwa mba Amelia Sergio mumwe mshandi upa ofisina inotojanisa motokaro mudorobaro inyambane. Va Amelia Sergio vati ivona enga mwanakaji vanga ashira motokaro uno guma no mumweni mwanakaji apekejwe ntemejo ashiti akwanisi kutojanyisa. Izvaro zvirikwanisika zvichihwirichira sure simba nobasa rinoizwa ngomujimai wari. Va Amelia Sergio vareva kuti kuti mujimai azwanike no simba akuti apindirire nokuzvitira basa ngo pachake ega zvinodikana kuti majimai amweni amukuje. Ngatizwenyi kuvereketa kwa vaita va Amelia Sergio.
3: A maioria das vezes lomungu famba kanzi penda mobilia mesa swakwini amagwanda fati ya madera lomungwini loko ndzi ya kuma WhatsApp ahetwanana mashi loko ndzi kuma nuna wa yena hitatanana ndzi khela ndzi penda dikhela ndzi huma na hetsakile mashi loko ku hi WhatsApp a u miliyara amwanyana WhatsApp jetela ku magezi sundzela ku maula ka hina va vasati lejwa ku hina hi khomana ve hi landzana hi ta kula mashi loko va humelera mwana WhatsApp disprezera mwana WhatsApp a henga ta kula hi ta ya mahloni disprezeriwa hi vanhu sempre hi tshama hasa enta hi fanele ku ve hina va vasati hi sungula hi hina va vasati xisati xa hina hi va hi landzana lejwa ku hina hi kasi hi ta kota ku kula hi tirha ni mintirho leyi vavanuna va tirhaka entao hi ta kun'wana xikan'we ndhawini lego hi tirha mintirho leyi vavanuna va tirhaka loko.
0: Kuvereketa kwa Amelia Sergio mumwe ku majimai e anowanika achizvipira mukati mobasa rozuva rimwe norimweni. Tinofunga masoko nyamasi ngo riya rinoreva kuti vatungamiriri vopadhorobha kusongera rogaro Masinga ngo varikwanika vashiko kana kuchungudya kuna bungano kuti rive richibudirira mukati mokubesejera humambo paukirini dhorobha tikana ukirini arisechi dhorobha tikana ukirini rinonyanya uzarihwa ango ndwaji jokusiyana siyana va Roberto Zunguz na kuri mutungamiriri wedhorobha rokusongera rogaro village romasinga vareva kuti kuoneka kododhi mabazari nomustichi kwape vanhu vanowana kukwira kana kupakira motokaro izvaro zvinohurijira sure basa rese rinoizwa ngo humambo. Va Roberto Zunguz vati mukati mobasa iriwari ruda kuchenesa village vashandiri vopa konselo municipal ngo vari kusvipira usiku nomasikati kuitira kuti dhorobha ngarichene. Kuunja kwokubatsana basi novashandiri vavo kuri kuva kusvikokwa kuti ngakuvoneke kusvipira kuvararame ngoku chenesa mbuto kwa vanowanika vashigara kushinga vete hwebasi dhorobha kana kuti vashandiri vopa konselo municipal. Vapurukiri nosoko iri wari rinofambirana nojoho kirini pavhiriji romasinga tinoti taguma kumbiri kwamazinji onyamasi chirongo muna chovhiki amweni masoko tinoti maveterenye mangwana chishanu onyamasi arongutwa pomwe azakoverengwa ndine arimindu masingi kumuchinjombepo kwengena Rufina mundau ngouviri wedu tinoti mangwananyi akanakisisa zvikuru kwazvo.
4: Provinsi yo inyambane ni masoko ayo.
0: Nzakuka mahungu echindau zvelezvo zvarengana kuhii kumamatimu ya siku na Ameriko Mukumba.
5: Matimu ya siku. 21 de maio, o alembe de 1954, com a passeciwa e com o terceiro anau, a banatico, vanga chipsiwa, recuve, vangiantima, ni kubene mahanyela manga kala manga hilawa ya ulungu hambi kumunguni mungwani mwanatiku iwa gonzilinyana mahanyela ya adri hi wala wala hima indijina musangula matimu ya siku maluma nchini kamina Ameriku mokumba tumash valoi ikawumba suku chini ama indígena kuwa hi wanatiko hombe ya Afrika lava vanga kumeka lomu ma provincia vachikomba cha ntima na vahanyela lomu mahanyela ya kona manga hambeni ni lawa ya maputukezi 1950 kala 1960 mifumo ya França ni Inglaterra ibe inyika a chuseku wa matiko lawa vanga mangeneli Portugal ne angala nza sangi ngela leyu a Portugal boanga hina chumu ilo muka tukompone niti mali makunu boanga vumelo kusuka ilo mu Afrika Portugal hikuzwa aku iwa jakajiwa hima tiku mangwani ya tiku hombi Afrika I zamilu kuhemba ku buwa bangulili matiku ya tiku hombi Afrika kuwa hi maunwa 1954, kusangulilu kutiriswa anawu wa maindijina. Jisumpulu wa Angola, Guinea-Bissau ni wanatiku Gamsambik, buwa uniwani kukumiwa chip kota Jihari. Anawu wa maindijina unga basisiwa hivinti kamayu lembi 1954, uagema ku amuhiloi wa kongiantima anga tibanyana kuhanya kufana ni maputukezi iwa tatakusiwa na yena afana ni vanava tikuka Portugali kuwa labeka kuwa tibakulera kutala hichu putukezi kasukubi a tatakusiwa makunu a jigonzo jimahiloi kuhi 1957 e 1958, calca província de Moçambique, o a combalejar com a Polanuleio e o a Bilhansi e o a Ria Maunua. Em 1955, Macumi Mambiri, Kano Ni, Vanharu Mambiri, Vanglava, Vanga, Vitanua com uma indígena, Relava, Vangava, Kakusiwa, Akubi, Nabona, Vacuma, a fanelo leti avanatiko ba Portugali va ngahinato ntsena a hlayuleyo ma lembe balanzeleku ti hlayu twa komba ku kandzihanyana makunu a swizangi swiku yini a ti hlayu a ti hundzangia aka 442 wa vanhu na ku hiku tshitshungu tsha tiko lomukaya ku wawulawuliwa hi 6 millions

0: Wembi wa Pedro Ben nda kuye olohongo la kuku nyitsi ya kuye ava nisana na udega si zumba hongo kuye. Jangi na sanyirini kuye usi wana kera kuye. Ngoi kaba basi hii budu sana wali. Mwandro hina mana nziya ava nyakubi vuyu. Nyakubi hisi mama ikara ya tabu kuru. Wakuze si zumba basi ututuma kuye. Unatani sana na sabu. Novi za set. Zepirish. Kuye atakuwa wata embesisa. Na kurungu za tuni jangu. Tony Jango mwenye mwimbi yanga na alumba za wana Kapadesh ramu yanga ba emba ni wuhana nguz aulu adi embi nizumi ya kuye enu munga hongola kuye tsimani siku kuru hina sahimilu nruga marumbini mwine munga famba stima na makumba rihita sala himi kumbula marumbini nzimu meiga singa ata zekezo kuzepi rishinuye atata emba gasi nzimi ya utakizkara. 9 horas e 18 minutos.
1: A dinâmica matinal.

0: tata i ku hi sales
1: mani
0: i ku yini ku mani a n'wana wa hina sales
1: ah sales go epa va yisa lava mani
0: a n'wana wa hina sales i gini
1: ahihi a wa nga tizwi khwatsi a ndzalakanya ku yi fevera nga nayo
0: a yini i na ni feveri
1: a i patsile ni ku hlata kambe
0: hi leswi hava i nghozi ya hombe
1: a u nga tshingisi nguvu jilo murhandzi wa go
0: a ndzi tshingisi nguvu chumu leswi swikombiso swa malari
1: nyimanyana ku tsongwane basi wo gumesa nhlakano lowu
0: epa wena kata mani
1: eyi a ku zo tima thelevhizao ka chikati lexi
0: i swi fanele ku vi ndzi tima hakuva ku bukela ta bola ni ku basopa wutomi ka n'wana wa hina cinjalisima
1: eyi kunene wutomi ka n'wana wa hina ga lisima ku tlula zonke
0: hikwalaho a hi fambi swa leswi xipitali
1: hi byona a hi fambi ndzi ta tiwa xin'wana xikataku hi mani a nga wela nhlakani luya wa bola
0: kata
1: eyi byona a hi fambi xipitali
2: loko n'wana wa wena hi ni feveri ni ku hlatela famba na hi xihatla xipitali hakuva ku nga tshuka ku hi malaria loko ma nga hatli ma tiriwa a malaria ma daya
3: Nove horas e 23 minutos. Paniba repudinzi muya zepires. Nango ha zeka Rizina Jaime. Rizina Jaime atakane kudzimbiri dzinyago. Dzakuona va embereri. Dzakudziringisa. Jawaru kinga kedzani dzimbiri dzekudziringisa kugava embereri kumangunya kuti ndiruma basi. Dzakudivangere ku Aki mbiri wa mana zimimba Ahuru kawa muti kawa kufuwa mimba ya mani Kule zegi duula, zega ule, zega ule, zega ule basi Ja mimba itali Apa mimba ya mani kamuti kumani Zaku yi mzimbiri watana umu zitu hu Jimbiyanu munu ukeza mwani kuru Miduga siku munga tani inga madishpeza wa babi wanu Basi ngono Nduma
4: A dinâmica matinal.

0: Mwengesu wa radio msambiki luside wiyani ga longoro ko mwama mwama ava upuga kuma wanelu nyama dota sungetanu kuma vanyelu nyama mwama matiku wane henguta hina kubura sungetanu kusilu nyakutarangani sila naguni mwama muhuno haku weta hungata wona sungetanu ku uhengeli mwendo kulisima la mwama avo nyagulaywe nyasanana hingupwa muhunu kama tsiku hudiyela nyavavanyi mayelano kusanana sitakusina kudandra ulu nyavangi kukandra kukavo sanana kasilaywe sanana samungaru kithavo sanana so kira kasina sakuduwa kundranga nyagusamungaru wavilegi tabu avo hivyo takuta henge heza ni madota yatu uketu yina ni jihosago ni kugambe kuwevi uhingili kujiputu kezi pwani kwale upapel wa mwama avo nyagulai nyasanana hifela kubura hina ni apa babi Tomiseni agu uye Antonio Kumbani lidota datu eli babi Paulino Julio agu uye babi Kambura anuye lidota nyungutamba kini unguliti muhuno hina limbili dota kubabe Rafael wa Boteni aku tindwa kanga Rafael Nyanala kwana Nyanala vana Nyanala vadugela kukamu ava district ya Zangamu nyadugeni vana Nyanala vakutindwa kanga avo vanga bana va endra vavohanya duga vamana uranga unga bana kuromo vana mani avo vahwedwa kachipandikile vakubana vapohidi yoyo vadilomba kukavo vana mani ulanga nyakulale ahulu dzinyumba dzakona dzingabana dziromo dare dziduwana avo va ganele kukavo e oli kubvisa kukarati etu hina lala vavanzi hifela uuga hifela kuhongola yakoka mavanzi kumana koko avo vadilala nyamulale utakuvovo lina lili nyapwani vana Nyanala kulu avo vanyamulale vado wana kakwana nyama timu ya Nyanala lidotaleli higu nalo muhuno avunya rongolo kuatunya mwama mwama babi Nyanala nginape kukanga mupia wiyani rongolo kuatunya mwama mwama ina kulisine nguzumeda kukue vana Nyanala kava nyamulale kukulale nyamulale
1: kulisine uganide kubabe Saidi kaya nanga tanimika kukupenye na bonga kukunyini ngalito para kuregera aba Radio Msambiki, lulu kanduli pazama, lisini. Lisahula, tukamula kushunga meta umomu nyaku itu. Nyanali, wala babanzi, nyumbani kuna alitonga.
0: Lisini. Babi Kumbani, uyani muhuno, ngalongu kwa tunya mwama mwama. Unga kuzipa mwama mwama.
2: Ngubonga bin Saidi, Ngulosa, babi Nyanala, ni babi Kambula hapa. Ni waingisi, wakurumu, wahipa kuyoyo. Ya, ngutipa nga mwama mwama.
0: Babi Kambula. Wiyane, uwanu wanu maramboni, muhuno, niku vangaromo vama vama maramboni.
3: Maramboni madota momo. So kuhambana ya madota maji kukukeza kumadota kumago wana furukwe. Momo madota.
0: Kambi udiganele kukwe, lidota kukukimbira baso.
3: Kukukwona kwa sahiri, lidota lire. Nyamirayo. So kukule yemisa kwa zafapu ni chukajimai suwa kata.
0: Ya, ya, ya.
3: Maja maramboni parkazo. Ungarude.
0: Listen. Ungarude. Madota muhuno hakubweta utaganela sungatanu kugulaya nyasanana, kuhengela nyamwama, avo nyagulaya nyasanana. Kukupela, nginakubweta kuti wanu, mungu suwana karini sanana samogono. Kumaonelu yanu, ina sanana muhuno, singu wanegana sanana sigunani kitavo, yili nyaguhinga gane kitu, singu layo sanana muhuno, uyanu. Nina peko babi Kumbani.
2: Nyingu bonga albinu kulidu nga nyingago. De fatu muhunu kama tivu. Sanana si mwalu milayu mashikani. Nando wasu sanana. Kukusa kundandu wangu wa matiwu. Ula ya sanana nguzu nguzu untumu wa mamai. Ula ya sanana. Kwebu da sinya singi nyaguvanyi. Untumu wa nyamayani. Nyagane sasa kujana kuku mama. Kunga kane kukambi melongolo kukitu mama. Kuhuli au gagu ayimbia a shot.
0: Na weta kuhu zisangamu.
2: Na weta kuhu zisangamu. Nta umamai agu uishe shora nyandanga. akalakunda ngani awona sisimbe ndanga kuyi akalakutepunya yingi ni sanane kuyi afaneke yaku kuhebuza sinya singi akukulaya sanane ubabu wakone kuwe ule utakutarini utatadziseya milayo ya sanana ngudungudu uninga dzili miti sanana sikwaza kudanda sikhala vathu vale nyalisima umu mafuni mashukula ya sanana ngudungudu papeli ya mamai
0: mashukumaone luyako singu waneka kubana siri sanana sikunani milayo mwendro hungu hoseka muhunu ulaya ya sanana
2: hungu hoseka ulaya ya sanana kukinani siperu ngoheka tepu yili hinga pea kudusanya mayani ndangani. Apebe nye mitu. Mtamvali mwalu mutu uli akaragu awonele ngudusa nani. Mbamba yunga zimina wuga, ango mitu mtuni. Papa yunga zimina wuga, ango mitu mtuni. Sanana muda dishvisi sikani gitumi. Gitumi kandi tumu wa yonyo le sanani. Watu tumi tumi yonye ngani kutuma kupule sanana, kuhanza sanana, asini nga kuhoda. Masila kumilayo, nyago wano kukiana ki egi, nyigo na yu egi. Kasi mape mwana ya yo, gina nga guba. Sisa wano kumu ni mkongoli sozi. Maji wulu nguzi nguzi akalaku nasu sanani. Akutepu yoye aramani.
0: Aramamai.
2: Aramamai nye sanani. Eri nyuga ni gani? Gila zini nguzi kumamai. Itu hae watu. Papai sembru adumare kama mitumuni umudoro pansiu. Mwaka itidani drafi. Mamayu kuhui anga hidlaya. Ahe ni ngangudu. Sili hivanya ukisu mhunu. Nta ui adini tepo. Nye wano kui. Tuo ni pare siki. Mabanyana ya ui anarola. Nta arini. Alimari.
0: Anza
2: kupia komportamenti yaku yoi. Nye wano kuna pia kurola. Kwe hapuza kukulo sasanani. Akubaha mutu. Losani mutu. Akwe hapuza kukanea. Woza mitumu. Kumani. Mamai akuhefudzao. Papai, ii utu mashitansi.
0: Akubana tandrigidu mamai.
2: Akubamai asitanda simbe. Aku, ngazangu, nyungu pati kia kui. Parisi kituni, nizamiru wanakeni uyu, ani magili vinda. Nizamiru kane mashi nyungu sipara. Tamu abe papai, aku uli munda deshvizi, atumisa mguziki na ni disiplina. Nyagu produsa mbu uwetu. Ndapuki ajava mamai, wangu dadu zili miti mashi, sempre lá do meu mamãe sempre o homem é o que paga isso agora exemplo é o que vou para a banda engane a agora minha mata bicho de 9 horas quando o congo haga não mais o que 9 horas tava errado então o meu aprendiz agora 9 horas agora tudo deixa por exemplo papai agora decidiu que o gamba certo lá com 9 o bagulho haga não cozi antes agora é almoço papai não se quase já sou
0: mas já
2: mamãe faz o good já aqui papel minha mãe maior abunha mela minha sanana minha gudar zili miti sanana mas minha sing mau nele anguia mas minha singi mamãe o cui adari o hebuza o panha sanana já o arrega pego do senhor mandando engane que o arrega pego do hegesi
0: o arrega pego do ganha mãe engane angola tumutuno sanana se tarda soca colmo ama cuji da angola tumutuno nyamaye kugira ahongo tumutuno gupe kugoheka mahungu nyagurai nyasanana babinyanala anuwe ungu landra avunya kupimise kwa kumwendro kuyabya kumaonero sunga tanu kusana na samuhunu wakusuona ungu suona na rasana nasi urani milayo mwendro kungu hosega
1: nibongide baba Said uko mungu hosega nyakukongoro abunya milayo urke nyanga izanga na gane kizo babe tumisene saku hira jipandri nya yeba angelo nyago sanana sisi layo wali mashine jikongo kamu nguju hinga tajiru wagu sanana sisi jira kwa sikasipwe ini ngina lewega hapa sipi manisu hinga suona hisitigo gambe ini ninga gane ya umunya foru nyukari foru di concertação social ukini muhunu kumangu nyasira ya sina redi zi konfensao nyatingi nguju nyakwane sanana sinani inyi ili diritu umpusha undorele kandu kuweta, kaira nupa nukuweta. Kundi ndanzevi jana na jau. Etu hatabu nyiganekini, hatabu omiguro musalani mumu. Hiveti hibi majinari pusha undorele. Muhuni hibon, hingura unapa hewa tunyawadi, hingu respeta wa babi batu. Urikeki kumba Dimitri tu uru, umpusha undorele. Ugo mkuweta, hina tafali yari kusinzombo nyasako.
0: Ndame kuji papa yinu mpudugu, agira kukinye janagia kasana,
1: akumeta mbafu. Exatamente, maji umpusha undorele, nunga edimaji. maji muhuni hizegeru pudere itu zifamilia kumilayo. E por isso sana na sago hibuzare ndanganu watu kuriki. Hau tumisa maga na basi, idiposhi ne guvenya gambi nupudu guvenya nguzi, wa guvenya, violensa psikoloshika. Nta nguya onde naru gambi ii, gambi kunayo, gambi ungalerega. Ate ungorwa uhungwa kaka pasuwa. Ija ubabe saidi, maone la ya inyaku, por exemplo, nyangorwa kukune nyisama gula ya jana jangu, para jiwe pa urangano kukujukaji ipu. Nyongo nyangorwa, nyawu ya uya, inakamuta kaka mkwa dinaji jana na jirijinga nyongo zisa, nyaka sesh message. Mumuli vanyelu kamu nyaku, hehenge kamu kwa di kunga jana jangu jana jiri. Henguduani iswa kumangu nyamilayo. Majibanova etu hivetidwe, nenu nenu mwetidwe nenu. Majikandara kusongwa, nekandara violensia. É digo indiretaro alguns comportamentos.
0: Ia mas esse ninguém vai tocar isso aí né.
1: Acha muito divertido, é. Maranga barreto.
2: O rabemudo.
1: Ah, ele. Acha muito divertido, mas nesse quarto uno nem a galera direto. Mas era para correção de alguns comportamentos. Muhunu engura no pane, ele atunhalado, engura respeitar o acuado, engutir sim, engutir de tal o gam. Mas nas cuyeba, mas o ringa por um manega de tal camu. Kulikana basi, nyau nepo duku benya, nepo duku benya. So duku, eh mwanangu kajiri karati, nusei kekeke basi, eh mavari.
2: Mune kusiyari.
1: Waku kuseja litu gambi, atugula uzangari kutiba, ayaku keshari, jema violensa psikoloshika. Uya konde naru gambi kunayo. Kirisiru, upapai umapuderi, kirisiru, enu waleleji. Mamai, papai, mumaru puderi, kasana nasanu kuparti nyamirayo. Sinau, silinye jitungu. Kisi sigirisa uku fragilizari, ugu etu hipuirwa ngalalele ndangane kusana na sato antao sana sato sigira nyamuhiro kotani nyasoso
0: babi kambura kuyabiya ku maonero wa kukhedza sana na muhunu kale tsiku vathu vapya vambe vakona wa kuvaona ina kamu singuoneka singudzumeleka kukhava vakukhuka kundrangane kukuruma ku papai ne mamai vakukhuka kundranga nyaku vamwe vathu vakhongolo ni kuvalayidwa
3: baba saidi nyana tadzisa varuwana esianga barera mamenya nala babi nyanala regererwani kukukhedza milayo ihambanide ukadandranga kadandranga kada familia ini malaya kukukhedza kene okuvambe vandiyangu etuhelayirwe kukulaywa apo makuromoko vathu vakhongolo navakubula yanana nopodi chitadza uholehole Jiria kezo yuswa popo tekinan. Majugu yuswa kwa popo tekinan. Jiru yuswa kupama. Ikiwari yuku kuzitu kukishabari. Kandra puji hakari ya wabu. Iki mpuru uru kina ilei. Majita pujora kiangu tama mai jama rungu mapele. Adi wawu yu yupuru. Angu zitu kuyi nyaguranwa. Ina tari pitika. Agora. Ugula ayo adverdadi mamai. Angula ya sanana. Yipu ya gambi kubindra gula ya kupapai. Majita papai na verdadi angula ya nuye. Porque papai está decidindo que a partir de minha mãe e nangu, minha carreira kani zibuete. Zipare zago ziru gimbia kuna zuzi, abaguango kani zibuete porque comportamento vaguna ayo, kandiyo nyagumbure, una iresa guab. Ungunywa nene papai wagunyera yuko mani guzani bwatinga yeye nideraywa. Agora yanana yamba ingi samirayo, jago danda na jukupele. Enegalio yo esinya minzuzu kufya minzuzu etu ilembera kupana wakufya nzuzu kuvalinya dahitsigari dzibandidu vaseri nya vakongoro nopodo kujimbera minzuzu uwe ukuna nyinzuzu nya ukongoro kuhongwa igirejo uti kudomingo udidzipwa wabunu kuyabetsetseni nyinzuzu nya ukongoro majega muhuno hinguona sana na sato kumbana milayo sungongwa igirejo nyiminzuzu nya bohumbi lukide kanganyamaya Agora, o Yabe igreja bota de tuco, o Uracuroma com a frente, Yadiana, o Murmuaba, porque você vai fan. Coebinina, Yanga Kugana, o Kugaya. Umar, agora, Yanana Yaku Goha, papai Angoza Guzagaripito, a Yira no Kumanangadi. Aí, Ninganyana Varuana, mas
0: Rumba de Vara,
3: Parumba de Vara, porque Varigina canha memória em casa, Yaku Gohaba.
0: Nyevetiru kumamunya
3: jinyakavuru. Aguya. Papa ya tembero kumamai. Jasir sukuikide. Majihunguona jamuhuno. Kujimbira nyamatigo. Kujire itudukidego. Kujivenya yanana problema. Wagu paralipitu para kujiveta. Aguta mamai wakona tema kwa friend. Veta eni mamai wakona kenyinga jiverega. Agora yomirayo popo. Yumaru mirayo. Janana wapota kujedukari. Mamai wakona kujemera. Isu nyusuona kumuhuno ni. Janana kajivetu kambu kupapai. Wago paralipitu, zinonga zimbili zitaru, wakini mamai wakona wandredu lipitu, emiru wiku wa friendi.
4: kuiveta yene ndao agora jana na jana maraka nyere respect kara yumalo respect
3: eto gali yoyo hakuvenyerwa pa munhu kamukuhodzi vamama ikumani kisiro Udale mbelu wapu wani goza kwa kwenye fene ngezidu kuru kuno. Majanga tukuli papai. Sini lolo. Goza kwa kwenye. Ududuka hongu wati buwatunu. Uya keye tukaliwe nukuhamba tongoni. Uya keye. Nyukutete tabiaro kutongoni nyukuhamba. Uya boga ya po nuro mhai. Porike munu kukuhoti. Agora mamaya akeza mitumu ilanga guruma nusongo bora tunu digirie.
2: Wana ugirie.
3: Maji. Yilunga nuwa kupapai kwa hira. Agora natagu lembea kui. Hey. Papai wakwapa nga zite mashukwaza kwako. Kwa mwani nyati zora nifu nengezi kulukuru. Agora. Anuuna pima zuhore ya kupapai sha. Bende numba ni mamaya wala nui nyami nyami wafunu kwa lukunu. Uhoza parete. Maji akara tuhula. Mamaya ulana ujena. Kwa kuwe usiemi yako sana na sisi. Ngoswa. Porque de pare nidi dzungu influencer yana nanandanga no gumbaba akuga kapo mwembero kapa mwanangu wangu akushwa tuno onata kondesanilo furumedza muro ah majepa mu pai okubwa nyinyi dzi pare ah maji madali pa asangona mitumwe majaza papa yo kwakari hulisa kwakari bash kumuona mapimo yayo kuwe kandri yao
0: gumbire
3: je kota asa Agora jana na yoda ndani mapimo kara.
0: Wopo tadzi sele babinyana.
1: Tadzi se apanya angabana kana ya babe kambura. Yomujimbi jikaratu shaji maneka ku uluma dzinkamuni. Kukotani apa panya kula isanana entre itu babili ya kumwama nyinya mai ndakani. Ngakutala ku sanana si uwe babe ngam babe ndangani silumbana nyi uwe. Kandu kubala mashikisi sigireka kutala kakona. Sulumbana nyi usanana ati wora sipota kukuhungu, ati wora sipuwa kuyetepu ya tabo. Sulumbana nyi uwe, sikaratusa tabo, sulumbana nyi uwe. Mashi mamaye na sikujirwa kumana, kumamaye. Mamaye aku kuhambanisa ubabe, ngisanana sako. Sigoha uye na rinasu. Kakoziku sikauka, aku gani ya karatu kuhi. Angana uwe ya babu wano. Jasa nana sako kakisu jigerenga hapa kupapaye. Ntao muti nya wadu kumamaye. Mashi, aku jira soso uyi na uzama kui usidandrisi. Tepusongo saatuma sana nasiri. Ija sagulumba uyi mamai. Purike, satabu sinyezi benefisi sinyina jira usanana. So ya ninga mamai wakona. Karegeri gambi kui, ay, urumutamuta ningejia enu vana vangu. Gani gana ni ibabu wano puriki tumidi puriki hidiveleka enu na hirivadili. Aku tega dehula. Mashi, zikuwa sekwensia. Sempa nana kui, uona kuku jita jana nata, jita muninga jiru. Aku dehuwa naju. Mashi, banari, The problem is that you are not going to be able to get a job. You are not going to be able to get a job. You are not going to be able to get a job. You are not going to be able to get a job. You are not going to be able to get a job. You are not going to be able to get a job. You are not going to be able to get a job. You are not going to be able to get a job. You are not going to be able to get Completamente himane kwa himwalo kuderi nyagula yesanana ambaro ku hilumbana yesanana hingu buwa naso sanana maji hakudzegedwa ku milayo idzegedwa kuva mamai eto ikanyambana sanana hekabasi vamonyo kabasi ndengelengeni
0: izo zokasi hambani kambe ni mahungu ya nyakupani wakupota ningatsa pa umwangadzi wawo afarekwa ngwa arenga shinili
1: kuningi pakarenye sanana
0: kisigana dwa kusoza sikoze kusanana siwona pa kuyadu se kutsapa
2: kupapai
0: porque ora yana na chongola ku mama yango akwa arenga shinili isa kupemiza ku mama yanga arenga ndari uko yanga arenga kuli sinu sine
1: kupapai
2: kuyi anganga mama yamajitsa pa ngarusa ku so kisa kuvipa ku Udagadita pao.
1: Udizoninga jana
2: anapa. Muningana za papa karinga sanana.
0: Singu vivo nisiko.
2: Singu vivo.
0: Saku buwata kumamaya nuyoba na agane ni sanana. Adza kukuye. Hey, silusese saku kukuye kupapa.
2: Papaya wa.
0: Asi unreli uye kukuye.
1: Ambaru kukuye. Wana vangu. Musaisa wadi silusese nyinga renga yesu. Puriki. Zapao. Papaya wa. No chaniseka para kuzimana. Sina perse perikisu. Antao. Watuwa abomu kukananu. Maizina rezo tumakufurane. Umaru kuhambana.
0: Ahulu. Etu hako keza mailanu ku hengeli wa papai abunya kukwetukula ya sanana. Hidzume adi hatsabu kitu kungu hosega muhunu kama tigo umala yeru nya sanana. Hingu dzume adi hatsabu kitu sanana muhuno hisu wanago. Simwaro ugula ya guli nyagwadi. Kuhai etu kangavama. Nyogane kuvama kanyiganile ku mwama ni nyama. Nyogane kuvama. Kuhai etuvama hihosago abo nyagu game kuketo sana na tatu sana gimbika pinya wali kolo uhingu zitu kuketo papayu kui agema kuzili miti kandizu kui agema kukui yinya kaguru yinya kari kaguru yomu haifalia ava papayu nyamuama abu nyagulai nyasanana
1: papai nyagulai sanana au zama kukui abu taguwega nayo nga papai nangani
0: wali waruku angu zama
1: hey, for example abu taguwega nayo papai kunga munindranga bari abu nyasanana sayo wobori nayo uli nyagu ubota kuweka disiplina entao uwe unabela enshoke nyimama nyandranga ja ungudzitu kuku itu umutori nyandranga kuma mai mama apea shava lukono kui epa impite posisangu kasinanga jimbi ya gwane abwele ya mwane kuku kui epa urasa ngari kuma mai kuku nyungu ubota kuweka disiplina ka jana ya tu uyi jaji banga kuku ikai uyi kubali nyagu butu uweka nayo asiditu kuku ye yabo taku uyiswa pa ulangani ya wayo apya kuulwanisa u wari kusilu silunga regera sile uembe janana entao eni wawona kukandisade nina hongoka ya watu utala uweka mila yako porki mila yoyo kai pali yoyo wadura ya sagi ngungu nyani entao ja mwama vale abo taku kaku epa ja apa nina taku manza apa apu haumunya kwa adehula basi kui epa tao sinajiregi sisi jirega ako nideguwa mashi nyimaneka nyilipangu porki lisima kulipanga mana sipo kushaira
0: babu kumbane vangu gane la vambe vambe hakubana hipide malite babu nyana ale kuye vangu gane la vambe kwani unga venyu kudzuka gasana na singa kuthava ina kandu kuthava kuthavwa kugira ku vama kwa gimbikati vadike kulandirisa nyondro yavo ili nyagulaye sanana naba kuthava kuthava kusanana
2: babu Saidi babu womu somsisibili womu podi mwanadzi babu na makoraje ringi milayo sanana kufana ni uwe kunga mwama maji asikudzulu pete
0: asibombe kukuwe
2: uyi muna kodi podi asigaradzi uyi adi guwa maji wagulaya usanana asikuhakiridze sisi na gimbi sha wagu umama uzama kubeka milayo mwanga dzwago ahakeledzea sana nasi dzipwa wabo neno kumugara zakarini wago teya mati
0: basanyali
2: pato purisu vambe wana pano apa nyo teya mati basanyali pato akurini ngawo hamba manza
0: asidi
2: abeka nayo kuimuna siwona mabuni makurini mahudanda manako na ku agola uyi ukwisana sai sina duyu mnyatsinja purike ukulaya nana epara umindu wacho ithela yidu hivitidu singale kuti hivitidu maji himandi milayo yaku benefisa na mali milayo
0: maji babi kumbane singu yela kupapai ahamba manza ahanza manza
2: kasi yela anu kasi yeli soki soza aku za papanya ndanga ahamba manza asikeza kuku yimitepu anawosa kisi madwengeti tasawu mahala kuku aku za magulaya fumugaje ngane pano azibedze kuvakare babu nelo kungaka kunanga skodi ndawana ku apa nyobeki nani saudi yangu mahali emotional yo na manje tesa kuona sisikiriza dwawo kasibeulanga ubahate punuri uhamba manza usidiye usikedise soki ne ambaro kulolo zikose kwa kamizi dzinakuye kambi uhunga umane
0: papa
2: brigi imagine yana ngama 15 yano yiyimba yiba kakitumi akumana auya ndani mu kuga baba kwa ndarini
0: Utalivele
2: bugana jamani.
0: Chao. Maji. Ne kulina la kona pona za. Yana jamani
2: jile. Kasuja uyi aba. Upane yana ja kumbani jile. Yana ja kumbani.
0: Fashpota ja upapa kona kukumba.
2: Kukumba.
4: Mkianza kambe na alrobo. Nandri mari. Pwa. Jile kwanza kamba muwacho. Mwaka hakama na banuwe.
2: Yaji kongolo albinu. Kuku. Upresipresa mga doku. Ugaraza ka mhunu. Ugaraza ka mhunu. Kano wakaradzea base ugaradza. Apara umindu wasana sato. Sikala watu vale. Nyavani ya wakwaza kontribuere kubanya kwa degali tiku. Purike nyungi la karati. Nyungi la kiana. Puri njise sheraru ula kiana. Fumugada asisi guli. Ana de guli vani. Hama netawa bilo kwe. Ama kadangu. Mashemalea alo hundu. Parasiki
0: uise sheraru.
2: Uvindi sidi. Epa. Ufaina lukula kiana. Ana mashu. Epa. Meyora lagu usibindisi. Okay, ndiwa lenga dangi dipata apa? Dipata miss. Oyi mbitapo uyinuye.
0: Avindisa.
2: Sukuvisa ukunga papaya na. Unga hakinu vale.
0: Lindrela chikha.
2: Wa mwambu mwenga cha kungwadzeni ku. amagazang masih malu dia lengan ni pergi anak anak mandar.
0: Singu tarak ambil gulirnya ku, yang anak dia ku bana giliya kita ada uonu ku kuka kapo pada ukozo yezu ku, yomo
2: umumku panan aku malah yer. Pergi sana lah per, kita sana nak itu masih singu pimis sana. Singu mojo garap persana. Singu lingezaku mungu anti high, iwanu pom umumku panu kamu pan. Gina gira yulu,
0: kama mai.
2: Yibungaro kama mai. Gita iwa what up mama yako bae
0: taki parzela
2: de wa udi we wada ku mashu urugo hegina mama tanga ne mamanya papa nyana la nkuye banyamane bani kushimya gu yagana ne jogo na banayo iki ah na papa iwa eni yo sourcing studio gal source eni kan yibega shugo yo
0: yeah
2: nyago gana ne jogo na mamai ade uji kawu kanuta yata aji kawu asel awta nyembe eni kan yesuwo na silanga kan yi wetu mu Mwete kama yake unuga dogo mwete unuga kama mwete. Sio ukuhiru akuhiru no rom. Kuto wata gani na
0: wao?
2: Wao wata nita ni njia elu gani na ukanga mwingi sawa na. So se ningi kuto bamba yego gani na jibu na roma mai aderuji kau kata kata mbega in. Ahul aji kau kila kujipar. Ah wow. Hita pasada hota pasada. Kanu kuto sempre yao gahiru. Uhika peka sasun bataba in ya yana cha ko mjang in yo in veta veta
0: eh ya babe kambura vo muvale vagani yako khavo muhunu kamatsiko sanana sakutandreka kubana sirini milayo kholo vaveleke vakona mazaitu kandu botagane kunyamai hogane kumwama kholongolo kwatu mwama mwama vaveleke vakona Papai, adi yide, kubana arimutuli nyakulaye, sanana muhunu kama tsiku, kutara nguzu, kusilawe, kusitope tope, silawe, kuziredi sosiali. Kuru, vapapai, nyavangi, vaguduga, avu nyakukali papai, varenga zi telefoni, varenga zi televizori, varenga silu nyasingi, nyakusti, Sita gira ginani, sita isu sitara ukukhala ni sanana. Unguku ginani, kumalitu yoyo, matago, mwendo. Anungu suona silu soso kubu. Unungu kari matiko, vapapai, java uduga apu nya ukari papai, papai nya sanana muhunu, zitelefono.
3: Babe Sayede, mangu pwala, maji ugurenga gogo nya sitope tope kusingi. Umane gana umanera, aba umanera gambi nya mapimo. Porque kandu kumane ero rengeti ya silu vega nrengano kwe mirayo. Kandu mirayo. Guraya mutu kandu kumurengi ya silatu, murengeti nyeri sitara. Aduga kwe pasa papai wangu wangu nyugora. Nyira yu wadu kusilatu na. Yanana vakari nyandranga. Kupweteka jipa papai wangu. Agurejera. Papai ako beledwa kuili nyaku ja apezwa kusanana.
0: Adigiri ka papai.
3: Ja guhekide. Apapu ja guhekide. Kananga sire kuperari gambe. Janana kujiri nyagwe mbedu kubabu wayo. Mwanangu jiraginya karali karali jizumela. Jajata vobali nyagwe tepu aregeraku papai wakona ani kikitravari. Jiganera. Apapuna boro mugaradza kamgozi. Weteka papai akosigirugulaya janana yibwa. Yiromba yiro. Porque oru zitifoni na verdade ampari kompadora mbari. Sata yirega nguzugu rengedwa telefoni nyaboku nyanga yehi. Kumangu nyashkola. Maji, janana bajira hiduwe, yungkoza kura ndrisa, milayo ya papa iwayo. Puriki janana kukinya kujira hiduwe. Agora, janane kwa kujira ya, jisipwe, usitumigiru wako. Ya kuduga papa anzi, umunyavatu wa kongoro karalitu, hebu jirugu ya kaku mapimu. Ja janana nraka jiketa ya nungwe ujo, kode nungwe ujo. Kwa kasi ya kanda ya mani ya, mungu kwenu dana. Janana ya bambi tombisano. Maju kucheza furu maju. Kuvatu kuvale mapimu yao. Shambaru vovu wako na gambe. Era kanadele. Agora, limuelu lisima bo.
0: Yeah.
3: Limuelu lisima. Agora, uone yera gula ya sanana. Papai adifane kilu wangu juu gula ya janana nyamama. Kanga nyanyama ya gambi yungu ya ujungu layo. Maju janana nyanyama yi. Jidufane kilu wangu juu gula ya. Apartiri nyaseji, pradeji. Papai apapu jake na nyanyama yi muhunu jakajirai. Jola yungu zuku mamaye. Porque gali yoyo jana na nyanyama yi jidu layo kubatia. Agupwani jana na kidandri ile nyanyama yi. Jidu hongo kavovo. Jidu hongo kavatia.
4: kumuinga bayro milayo kudandruwayo ngupo kwa mwari jana napa ni kidandride kudandre nyama yana kwa dandride na hongoka batia kapanga bangu waboha epa zomuziri tuwaru wanga babahira vavovo para jana na jini nyama jidandride ho jembro kwa manangu muhunu waguga epa karari jira karari jira karari maju oje ndia nao wagu jembe kumanangu kakire aaa epa isu ayo papa epa
0: eu já sei.
4: Já sei. Agora, o Agumba Laia Sanana Singarsulu Wana, Kuna Tala Genérico Congolo, o Pago Engudo. E Santa Geracas, o papai, uma peso grande, porque mamãe não é Anguzibezela, a Baulaia Sanana. Kanga Bagane do Bame Thompson Wuki, Janana Wugilaia, a Puanui Mumbeke. Pervisão Yanguta. Não Laia Janana. Kwa masa, jina nukirago sa, mara yenye sanana yoyo. Majonwi sana sayangu lai. Kande kararo, agora jana tepu jibuwa kararo yorin.
2: Yodo wa mamu. Yodo wa mamu.
4: Mindu jate pu jiparago, fato jaboga vizimu pa entara kifikare.
2: Exactly.
4: Jasi waku vizimu, ujibu weta kujimani. Agora mindu si dandra mali sanana, kwa hako papai wakone, kwa tu nao, sanana nisu nupudi sipa mila ya babanzi, sinika mila ayo yandranga nukwa. So, Wetango pia kabaga wawa.
0: Maju weta higira karini, hifela kutembisa kusana na satu. Kulisimi sine, siipu ya mila ya ndrangani. Sisongoli siyapu ya mila ya babanzi. Kiyo, ponti ya kwana ehi weta kwenyasulisa. Babi nyanara. Weta higira karini, kuru, hingu zitu uketo, vama mae bangu bera. Anisa na muhunu kasi ingisi. Muhuno nyavangi wakona hina uya kiswa fanya telefoni maji wete higira jinani kuye bi strategia kona hibata ku higira etu kangavama nya kuitembesa keto sana nasa tusi kupe kulu haku keza minru liti umuni hina bana hiru naru haku suona sana na esigurumo kezu muhuno kama tiri
1: kunga maonera yangu ini ijinjoni deko kene kutenke higira prago isu uisa unguni ulinyama vanyenya ya liyari hima kwetaro kuhu itu hikara nguzu zipare nisana na sato. Haba hikade hibuwa nguzu na suku sileja sile agu sade isu agumba sinde sade mashikuma buru ya linyayadi. Isu sina hibe bugega mbibari nyakuka uki puriki ya kwa jira jiri unga jiba ubudi na juku wade nyamba jivenyera ujireza kukandu njadi iji kujira. Jago ya goho kumwana kumashinyi kwembedu kukini jinyo ii. Kajijiru ulijira kujinani tamu baare muna jina kota kukane jana na kiju ah papa ashki sinyi pazami sa kujinyo inyo ii kuna unga jire gambi jamu wanangu jinyo ii janyu wembedu kini jinyo ii kande yaad ee tutenki mane gangu tu imaburu insanana kumalaya ya muhu himane gana heri zipare insana sato himane gana heri imaburu sempre hagana nasu kuku hibura maje nare haku bura shungetanu imavanyelu yali yatu unguona idu zi zifon ambare televizori kumavanyo nye jungu enu ulu. Somu silu si tako sita influensia abu nyamilayo nya sanana satu. Fakutu au kwa sungu goha. Purike silu silu tako munya zifoni silu. Liti unyi liti gulu nani tumbunu kukunyaka ndrange nye ndrange nani naiwa. Antawo simbi silu si tako vanya zifoni zili. Kansa kultura afrikana en particular Musambiki. Maji sanana kukuona wale na wagu hira silu suso yinani singo wala kuse sisi adaptare si kisu sinabanya mabanyelu yale omu o kumahirelu yale omu kwe etu jaka nisa tumbunu kuatu etu wumbe jawa babele laga silu silu influensia na algum momentu na eduka santa kiti kriyansi zi telefoni tantu zi nyadu novela impartu nueno sa kultura kandi silu sa tumbunu kuatu etu kumu Afrikanu hina nitumbunu kuwatu. Viti unyiri tigu, ati ketu honga etu Afrikanu farizarizari kukrisiri. Hidiga kuntumbunu kwa watu kukuwana mitumbunu. Kwa ufa, kumahunya kuwane, mabanyelu nye mambe maigu, magusindu yatu. Ketu honga etu, in particular ka Musambiki.
2: Musambiki, ya.
1: Musambiki. Etu hi mutu fragile. Paru wabandu narutumbunu kwa watu.
0: Hingu vire zara
1: kuhakasa wangana. Kodwa kasiri salangana kudiga satu. Maju uringa wana au watungu au omu kurike tutumbunu kwa watu ajwezi ungu ditari simbi mabanyelo banaro kundranga yu banaro nyamai. Hipi manisa kundu nyamai ndangani. Etu hivanya kwa amba zifo ya hambara usihadzi part zinti ma unga ji kongeru nyamai ma shudinga muona wini tungo adogore ya kujira esi
0: banyamai
1: ba omu unga nuji kongeru unga tungo ma shetu keti
0: ui tungo adogore ku ambara nzuzu
1: nzuzu uli nyororo watu kwa nanga muona ma shi etu kitu shia hidogore ya ku silisigiru wa kubatungu nyaku adresa jimbia mpoku seminu
0: Maji au au kamari tu agimbia kama nyamba
1: na sombo maji au kavatu kwa dore kuhunga tu for ya kuhunga kama tu buruza ni tu vistu tu dinyola hapi nyanga itu kutumbu nuko watu itu kava giri au itu kiti dore ya kusiri sawa nyangu ba chule di taro ba jimbia epa kuhati shaba ujimbia
0: nyumba
1: exactly ja si sungu jiga radi ya kongolo ni suso
0: listen
1: sungu igoya kwa ibuti
0: haku kia gani ba bikumba
2: haku tawa na kavu ya Naduka karini ga mambo yenye mbale ya sanani. So itu kama wakongolo wakonwa sana sozo. Hei kenzuga. Kukusa. Higaneli kisingi si ya milayo. Angane babi zilei. Angane babi nyana la kuhizimu zilei. Kisi zita zarini. Zita hivunguza. Auto dadi nyagula ya sanani. Sinsinyora. Mash initu batu wakongolo wakonwa. Nyavangi. Wahuzi nunguzi kujungweno. Babuni.
0: Nyambana na unya.
2: Kama babuni wakawo sana sawa. Kukusa wambe. Primero, nemi tumika wasi hibudi sana. Mutu, wakono wangu takiswa kukusi kia na yawe. Gisi kuzi negu hanta paratu. Gisi kuzi negu pekintali.
0: Sime yika yituzo abu wayo kwepa. Yika yituzo abu wayo. Ataka kisu
2: so. Ataka kukusi. Emwe fili mesh telefone. Epa TikTok, WhatsApp, Elisabi tu. Tensi kwa. Kuyo kava munu wakubavilegi. Kusimisi kati. Wahena gusana ana. Sidanda. Nyambana milayo. Nyambana mitumu. Sidanda. Sibahata pinyagu. Wakawati wakongolo. Kawati yilu kutumu.
0: Java kamigeu.
2: Wakamigeu. Unandu kwa mani.
1: Ati somu simbi babi kumbaga. Kuriki abubobu kamubobu nya unga kukumba bobu. Ungu himeshe rungu zugu dunduga simbi simbi. Eni nyinga voha nyibwanyi sana na kuriki nyingu wangu zugu wangu tini sana. Gudu. Nyingu wangu. Ne kande sangu basi. Nisa kwa likari nyingu wangu zugu. Nitipari ngu tini sana. Nyima udzisa wikini. Epa mungu kuti kuhoza huli nyapu wani yiginya gani. Vali nyembe kui jimbija nana jidi nyembe kiju. Kuhoza ka papai. Kiri seri guli kumanana kuhoza. Kuhoza ka papai ni mama hivo.
2: Kwa giginya.
1: Nyaura nukwa ni giginya. Mashu ungu jitu kujopula. Kunyi ungu jitu kanyi jitu kujopula. Priki kabaise buti sana na kupula.
0: Negu hoza.
1: Guli watu nyatumbu nukuguli. Kiri seri kumanana kuhoza na kuhoza ka papai.
2: I am going to go to the house. Nyoka sababu kenya mbafa. Womu wakira sozo. Maji kupisa sanana. Una yu. Ambari abu nye buku. Lama pinga. Nga bibe.
1: Bibe. Somu sozo.
2: Wapani avara. Da kore sangu. Sefu pa nderita kiriansi.
1: Sim.
2: Nguswone.
0: Non poda apartar.
2: Avara. Kani uka sabo kenya mbafa. Maji udiveje nkwandu. Yanana uyembe kulikano. Kwa muta. Muta wakarada pe. Mutu litigo.
0: Izo. Siguro mo kidu sanana muhunu kama tigo. Singu zumele ya kukane kitu etu wabiliki hingu hosa abunya misangu ya tunya upapai
2: hingu hosa purike wako banya mabanya zi novela nyaku karinyari sanana tipu ya kizir olu mutu watabu agu utumetipu gitumi ya gina yae wambi wa kongolo wangmali zikondi sonji nyaku ningi mabanya li yale entri ashpa waka mabanya yale nyaku epa umuzi tukue Umata pangere nyambani yitumi. Majibu pata kufana.
0: Ni mumbe.
2: Ni uule. Agu naso. My sauce. Kandisu. Sigira ku watu nyambani. Kusanana simanaka ni milayo. Sanana sapata kufuza mitumi. Nenu yitumi.
0: Siti upano. Tiki hanza sombo. Tiki viere. Tiki uhanza sombo. Upula. Tiki sehipulele sanana.
2: Kuriki uwe kintari kandu uchani isa ya nani. Wudo
0: hanze sombo.
2: Kandi gutana sayanana. Wagoheza porque uwe unagumba u. Yana yana yana dandagi. Unangwa kitumeo. Unajika minduka ah sana sana samuno kasidilo umehebudzi. Kwa mehebu. Hasa Said, pingwana zindanga zimzindanga madala papai ni mamai. Wakarakasa au kausa na nasananga yi. Wakayima kusana na kugirin. Wasi heni ni nguzu sanana na ngara sana pa akum sanana inopodi yivanya isi nga vanya eni wada yo
0: dodo kumbane wamonya kupindisa kamo vanya ku apwane mudiki ya nangalia eni wangu mamaya aliba uza kwe uoli ya marongo nyano vagani
2: hingu wana zimisi nanga saidi papai aeza kuulomba para wana mahungu nyalitigu
0: ya
2: televizoru Epa, filho, tô pedindo pra papai querer ver, não. Ah, eu que não. Mas, ah, tá bom, filho, tá bom.
0: Aromba telefone, eu estou pedindo meu telefone.
2: É, mamãe.
1: Yananagi ka autoritari, a dependente.
2: Agu, tita, agu, wana mahu yate. Yananagi vira. Mama, kwa, epa, ali, deixa lá, isso aqui tá fazendo barulho.
4: Ah, Rambuco, leva meu telefone.
2: Ok, ina babo, mufumu,
1: Nada, keto.
2: Siminha singi, keto, a muno, a kongole, se dandi, sa, ufende. My sin, because I know what was a wood tower was sold, but I knew Sana about the time up and it was some mouth your hand. Maja in you making Umutum Congol, Ungaviri, you ward of Sanana. But it was Amma Ward of Sanana, Unagoha Milai. But you take you get a Sanana since Botago was award. Umutum Congol, with experience in a Kubaniku, what would you get away in? Ginago in the old job I need to sing a scene. Tell you with a silunga he would know. Jauh ikhwan aku jauh ini, jauh ni ngaji aku ini. Waktu beko nanti saya aku ini. Entah upinele saya aku ini. Upinele.
0: Sembar si jisik aku goli kan, anak kalau.
2: Jauh aku minum.
0: Minum kat sini aku goli.
2: Eh tuhun kita kena.
0: Hidup
2: itu macam kita kena.
1: Hidup itu kerasanya
2: goli. Nasi mama papa yang agak rasa ini betul nak ingin bahasa. Kuan aku kena.
0: Ah, push.
2: Kuona kina kuona zipardzi da kuzile zinga danda umunya gukasirumwe muhuni kina vadanga zibangi vambe masopeni unga kada zero mitapo zangu thuma uningamu yako unindanga yako kuko kina nasi papa mama yanga garaza mitapo na rinire
1: na
2: nyikari ningavale
4: papa ikani para garaza papa e para kapari nya sanana si kapari ya papa waso aningamirayo janana Waguya Said Kutumutunu Ungatu Tabon Rangani U Hegeria Kei Asangaibara, you are Sabonova. The Pugu Dentro Guitar Unga Yuomo Utakawa Garatun Hui as a Yananagi Kunya Mille Paragubin Ravalu Cadego Parajawana Gadi Novera. Why you can't you boy, but you've been required? Kubari Wagu Kumanguyagan Yagaradise Sanan Jawaguya Basu Hui Janana. Ujilaya kukujiveta. Porque janana, ujilaya kandu kujiveta nao.
0: Kandu kujiveta?
4: Tiku nye tiku basi wa kujiveta janana kandri jola wandu wajile. Ja wa kujivindisa ujilaya jaji kama gupeli. Bari wa kujirana itendesha ya jubari.
0: Nyohara yetu.
4: Basi. Misuru mirumideko divade. Ako pesa rukumetua. Bari ja uye, ja mamari mapimweli ya kungangi zake kifefura. Ja barara kwa ulipapa anjirana kwa janyi. Ne, na adipuriga atega umurana. Oh, paru kwa uleji tegine gulu.
0: Nyohara
4: yetu. Ya, ulipapa anji wana jiku tega. Agora, kandrizo kararo.
0: Entamu saku kwa teka kubana uromo. Kugiraga doza janya yali hawa.
4: Sim.
0: Ugaradza, uhoza, unakufurugeza.
4: Unakufurugeza langa rukonzo. Simbisi rugambia bari janana yo sistiri. Tele miede. Janana no porgi gira 3 horas de tempo, 4 horas de tempo, 5 horas de tempo jingu kusistiri. Na. Bwetega mwana.
0: Mata kugema ndra
4: janana. Epa, parti xixi parti.
0: Ei ura nyalari. Kiri dormir.
4: Agora, boku sistiri novela, talvez das 18 para 19. Iago pe jornal. Janana ya modara, yo bia kanali nya sibonekana.
0: Ei.
4: Mahungu jaka hima mani. Tepuku nga madara, unapama, mwadi ya sistiri sibonekana sayo. Mahungu, yeli hima bweta kumapu, ya nyugu mawona. Kaya mawona. Utakuembero kuvizinyo. Asa, uliwana zidendinga njirega pono nyembani.
2: Kuyo haa.
4: Hayini. Kusu kwa sistiri jornaluwe. Eki kawawa nyatu novela za. Ja, mwishuwa wana zo. Ja.
0: Kasi kwete. Listen, hiwamu mazitokani ya longuliku watu. Babi nyanada, kukweta kuona. kuyeve malito matarago nyagulaye vavili kinguzunguzu vama gube gasivalandra nyondro ya ukanga vama abu nyagulaye sanana
1: sila yu ya wetu haba kusinya wetu wa babe inasi mami sisili nyagwe imane kanyi maburu nisana nasatu maburu ya manareja usana nasatu kisu isinyo ii unga yibe kunzi ya yoyo bianu kuii

0: Şimdi kabul ele.
1: Kasi maimbelo hapa ya agadozo hagu simama hapa ya mitumi yatu aga silambu sisi sa litsilo muna tseka maimbelo hapa ya idelsa da Carmen takuya tristeza y solidão zimu inga usedwa ya sweet balance.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 16 horas e 10 minutos. E nas amadinhas da Tacoa Rimana, não foi tu vani a Gaza, agora tem Ringaumba. Cascoa Ritsangana, nem vapor tu vani a Cascoa Rina, Manama Bolo, Mailanonita Mabindo, Guta o Chaves, um outro, Wata Odim. Miranda Mabunda, Mitsigar Miranda Mabunda, Mochanicoca.
2: Hello, Samitsikari.
3: Hello.
2: Mitsikari Sandra Kojani Nyambani. Sandra Masango, Hatsangan.
3: Mirana Mabunda do Kenyan Yambani Hamimana, he zibi kwe gas and my mana who tins the Latin.
2: Oh, semi hoki.
3: Ina Miranda Mochani gas.
2: Akeno Gaza, Hequati, Digiti Latinene, a pair onesen.
3: In Yambani gonna hit on Batitako, he quati, pair on you gonna say a pala, masquia, or catiti langwood.
2: Ngotona tinga tilula militi nzila takuwa hi kongomisa mabulu watu kaditamudia danyans.
3: Ditsure Miranda Mabunda tilula militi nzila kasi hina kata mabulu ya tuyewa ditsuguda danyans.
4: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati. Mahungu
2: ni timhaka sishushwa habanza. Engisati wa Gaza ni nyambani. Hello, sani kukwezela kambi muya. Heita ako hita pangalatana kakutsanga na kasi tishisiasa simbidika mitikari ya nyansi wa zina kuwa hishusha kumweko. Hundi mayele na ukasinitia kumatimbelelo ya tausha vise ka davi da taudimi ka nguva. Ya 2025-2026. Ndani ka provincia ya Nyambani hi amukela tati Pedro Vilanculos awata kunka inti wata mtengo ni machapo nguchemucha provincia ileya. Anotoka si abulisana dinatu. Hawa hiramba kuingisiti kuwa asengela ngunzila ya foni ti nomboru takuna hito wa hiti palushu kami kama ya itako. Sandra Masango, hichi kata ni buluda ato, hinavela kuwa hizi wakata ti Pedro, achele nako ni mazumbelo, ya achele nako ni mtumu wata ushavi sindanika provincia ya Nyambani, titimbili sili kuchani kumbe titimbili sa kuchani.
5: Ishe kane, sungula italosa avangiseti vara dungusambiki. Mina avitu mina Pedro João Vilanculos nzita eka direção provincial ya indústria e comércio ya mo ya província ya Inhambane. Engako a campanha ya hina ya lançamento da campanha de promoção agrícola alembelege ima ele lumo ka distrito ya Likamasingi idea dzasiji ka hweti leyi ifambako. A província ya Inhamba a cerimônia lumo ka província Inhambane Irangeluwili hi sekretaria di Stado da provinsa ya Nyambani yena sua excelencia Bendita Lopes. Zingawula kambi nzoko alasemantu leye ifambili himafazi mambiri akusungula kumekele afeira agroindustriali depois hiko wana kunga lanzelela a lançamento ya campanha agrícola 2025-2026. Hivyo lezinga ula, zilaba kukula, akusungula lesho.
2: Lesho na tatana Pedro, hinevela kuwa hitiva, shaku nshi nilesho menga wame binzula, kusukala kale mbele kombe kangu vali ya taurime 2025-2026.
5: Ema benzo a provincia ya Inhambane a campanha ya 2025 hivi benzo la acerca ya 1,455,000 shishincho oitente seti punto duwa chongalada shema produtu yako hambana hambana. Ikambi ikasi alembele giga 2026 inani plano yako inani plano yako produziri kumbi a 1,455,687.2 ya maproduktu yako hambana hambana.
2: Kam tengo lo umenga wami binzula alembele nga hela shikotilu kwa shishavisi wengkwashu.
5: Hinga tsembisa aku shushavisiwile hinkwaswo porque a va produtori lava yi nga va kondakitara a vanyingi va vona va tshembisile va ku lexi va nga bindzula va xavisile.
2: Ka ntirho lowu wa ku xavisi wu nga va wu endliwa hi wihi ntshovelo lowu nga wa kumiwa hi varimi lava?
5: Loko hi vulavula hi mitshovelo ya kona hi nga kuku a lembe liga 2025 hi maproduktu lawa ma nga xaka xaviseriwa hi na u kumbelili RSSETA leyi yi wulawulaku hi 28,122,031 millimeters hi yona leyo RSSETA yinga nga kumeka a provincia hi commercialisation agricola ya lembe leyi nga hundza kumbe a kampanya ya pasada.
2: Inaka baba Pedro a loko hi la ku endla a ku fananisa ka nguva ya ta urimi leyi hundzeke kumbe ka nguva ya ta uxavisi leyi hundzeke hi wahi marito me hi nyika ku wona?
5: Ingaku hi tshimbisa aku alambilegi sempre hi tira akuza aku hi superara a commercialisation leyi yi nga kumeka alembe leyi nga hundza.
2: Radio Msambiki studio mangoni ka dropa da chai chai Gaza ni nyambani achilongolo kanina wakadi tambudia da nyasi kadi bulu hida kunado da kuwa hita ziva chichel nako ni matsimbilelo ya tausha viseka mitumu ya taudimi 2025-2026. Tata Pedro, kutolovela kuva ni kukhala kukulu kalitel nako ni timali tanshavu avarimi va vulavula leswaku a ku toloveliwa ku nyikiwa lesima kumbe ku pfumeliwa timali leti vona va gemaka ku va ku xavisiwa a michumu leyi va nga na yona. A provhinsi ya Nyambani mhaka leyi yi fambisa ku yini? Hi yihi mintirho leyi kambe yi ta ku endliwa hi muti wa ta mitengo ni machapu ka ku va ku hluliwa xikarhato lexi?
5: Bon, a xikarhato lexi xi kona a jiwona loko hi tirhisana ni vaproduktori va hina hi mhaka lamapreso jaoneka a ku na verdade va kona lava xavisaka preso ya ku ya elevado a ku hundza a van'wanyana a va nga ni vasavasavasavisa a preso baixo. Mas leswi hina komu industria commercio hi xipimisaku kumbe hi tirhisanaku na produtori ho va sensibilizara a ku vona va tlhangana la ka preso ka ku kota a ku ekilibrara pra ku ne a produtori a nga luzi kumbi kani loyi kambe ashavako ko angaluzi.
2: Sandra Masango, akeno Gaza, murambi wa watu se ninatu, heumanga singutati Josias Manyiki, huwa ata kunkainti, huwa tamtengo ni machapu mwa provinsi ya Gaza. Tati Josias, hechikat, hinevela kwa hizi wa chitela nako ni mazumbelo ya mitumweta ushavisi, ngutungutu katitela nako nidi bindu da tembweni. Kanguva ya 2025-2026.
6: Metsikare, bonge le kuhenengade itwi. Hena chamisela kudoto, kumayela nati, kuchiwo tiso. Mayela ni kampanya ya ushavisi 2026. Yitutwe ngudia za sage, kanchime wa ututumako. Mazimbele ya kona, maya zimbiseka kwa atia dilembedia. Purukingu hawa heti wanaku heti sabaku hutseti to. Diti kodi ya makali ya mangi kuweni ndambi hii kukatumashi yangu chilungu. Ja makali ya mangi muu wadimi wabindula kukona. Niku wabindula kusasingi sopara kufuna diti kutaletu ngumati. Ja kutitaletu ngumati kuma hilitilo kuweni kupumbeka.
2: Ka Wasi ya lusia singa wasi shaviso. Chima hisa kuchata?
6: Ngumtengo. Ni atifa kwa atichi otisa.
2: Intengo munu wa unga wawo shaviso. Kambimo kunga wako tula ndima ya tila na kunta ushaviso.
6: Hawa. Ngumtengo. Heti wamba tito. Iprevisao ya kona. Iwamba tulita 1,299,000 tonelada. Yasima haso hambana hambana si. Sisi nofanela kusichishawisa kanguwa ye.
2: Ka mtengo wanu, kavawe kuona wa bindu lwa kuona, ngudi hidi bindu lwa vona?
6: Di bindu lwa vona, ngudi tu vachishawisa, vavuna miti yawe. Vashawisa di bindu lwa vavuna miti yawe, vetumela ve hakela timwanyani, tinemba muka mfumo titu, ni wana mfumo, umaneka uchishuuka nko na hambela stratu sikolo sibajela nisimwanya mwanyani nko umatasha mwanyani mwanyani afanela ku achihakele good
2: Sandra Masango hi navela kuwa hiramba wa inkiseti vatukua wa sengala kadi buludato akano gaza nomboro 87-00-51-333
3: akano ingembani hini 86
2: 79-59-16-7 86-79-59-16-7

0: Raji Msambiki studio mangoni kadro pada chai chai ka mbimwe hetsangano vapfuwethwa ni nyambani hadivalelo hetsangani sikara tsakutsolopetela ka mdilo wa gaze Sandra Masango ngadimwe kumweko
1: ngare kumweko ku Miranda Mabunda
0: ngotona hako akutsangana ka michini ya Raji Msambiki Gaza ni nyambani kadita mdilo yasaita ko ni mdoka doksano uchomba ka singutiela nako ni mazumbelo ya mitumeta ushavisi ka nguva ya 2025
1: Miranda, akeno ingembani hini mwengi seti. Mwengi seti, kumfukani halo
2: sami tikari.
1: Halo sami mwengi seti, mitikari. Mitikari, hibula ni mani? Hibula ni mani tata? O bolo o jumane ka heka kona tat. Moing se to kom fokan?
3: Boa tarde.
1: Mitsi kari hi bola ni mane?
3: Mitsi di.
1: Tata fe di bolo di heka kona?
3: O mwini.
1: Ngutona unga skota ku veka choti su cha wena kombe maonela mailani mabula ri sudanya.
3: Ngona.
1: Mirana mabunda hitsangana ni skara to kasuku himana ni tatu anga tipukana unga skota kasuku simama ni mabuleta.
0: He ti womba to kene hinavela kuwa hi ziva tshelana kone kufanisa.
1: Miranda. Ah, um mana, kuna ike. Alô, sua mãe que saiu com foca no Mitsikar. Mitsikar, tata, rebola, né, mano?
3: Bola, né?
1: Ina, tata, o bolo da reca, quando?
3: Ah, bola, e caumi.
1: Voltou, na mão, né, leo, ainda com pichotis, cavarrambi, guavato.
3: Ah, menino, não tá no bonga. Ah, me sangue, tá no bonga, né, leona.
1: Kwa tana hibongi le tata hikuna velo ingi seti unena.
0: Ena Sandra Masango, hiwe keno katati Josiesh. Hila kuwa hakumela kuwa mahanya na mkata kai watitela nako ni mazumbelo ya mtengu wa kangu kufanisa kangu vata udimi 2024-2025 ni 2025-2026.
4: Ngumabitima doto hina ombati to kangu waya 2025-2026 kundi kuhambala nyana adidi lembe ubinduli ukomba kuwa. Ukomba kuwa ngu 6% hechima hakomparasao ekufananisa ni wa 2026 awa 2025 ningachila kuomba ja ni ombile chivangelo tu didi lembe na maneka titengo tidiha hatsinyana nguku hako ditikodatu makholi ya mangi mataleto ngumati ja mataleto ngumati vathu vavange konku mfumo uvagondisile ku vetelela kudima ngutumuleko vethumisa kurega para kukama ni mkama kumaneka kudinisa kudya ja akukungata humelela le kutala mati ku humelele to simahasasingi kusisingatalelwa kusalasa sidotho basi sisidimwa kumuleka kombe kusitalelo ku vakongochilongo vache agricultura de sequeiro maje so sisikuhosa sidotho sindazama kubambeyetela kuchitsongo chimana kudya hambe kuza atekala kuza kuyaza ku yantwisa mazumbelo ngo produção o ngodi
0: ngotona hibongile hichi uya kheno katelana kone tie ku chikhalu cha hombe cha vabinduli tielana ka sine mhaka ya mali yo shavangu yona simahasia vabindula ku vachishavisa kutolovela ku adini chihene chela ku anini akune ya shava ida nti gemela ku mali ya ku anisha vangu tolo akheno province ya Gaza tema hisa ku jana
4: akheno province ya Gaza vawomba ndi vona vadimi to mhaka iye va tshangana nayo yo athu voyagweva hechati temboni mulekwawe muleya vachihegela toedi kasha mwendo chimati mwendo mipau mwendo jichani hekuyashava vee ayi mali yingi ja ve womba mali yo uchini ningaku mali yo kare ichukwana puke ningamana ku engetela nimana ku xavisa ja uchione to vadimi vachione to basi maha sina goheka kunga ningafa dada kuchifananiso cha chimati iku libindi dokha ndi lavi kuswela ndi tihahanzi xa ndi tivitidwe xa ni simwanyana so fana ni masalada so sesi hi kuma ortikula ngo xilungu a siya kha si lavi kuswela hahanzi si ti zumbile diposh ka loko xa si ni humele mule tithembweni xa va maha tito vatu vadimi ve ningela hambe ku presi yo yisi va vhuni ngudu para ku vema na ku sisisini si maha si leha
0: kota enti wonela ku telana ku nita mitengo kuma kuni machapo ma provinsi ya gaza i nthumu muni mita kume chiulondeta kuwa migumisa mhaka iya va wa vadimi vadini ku vuyelwa kati telana ku ni dibindu da vona
4: konkuwa mfumo para ku heta tito vadimi va chibindura mwendo chimati mwendo nchani mipawu sigoheka mfumo wulwa tito tende kudini mafabrika mukwathu ka gaza yo yi prosesara maproduto yawa so sesi sidimo siya tito hambile ku isingatile to siya sichihumele tembo isingatile ku humango thembweni mafabrika elaya mana mahatito hambe tichimati wa chitransport mara ngotsile vakoi masa ditomati ne mipawu ya tsindwa marala ni timwanyamwanyani to ningeti koti ku wombetela sotshelela mashi timbewu tiya simaha si sihuma mathembweni muwa si laveka ku athu muwa litikoni kwato hi zama lito kuti ni mafabrika yo maprosesara iku simaneka si chixayiseka nguma mahela yo si dzumba nkama wo lapha ku sidyiwa ngu nkama wo lapha si nga kwemela ku dya wo nkama wo le hi funyelaku ngu wona
0: sandra masango hi navela ku ziva ka tati pedro vilankulu i nthumu wuni wa provhinsi ya inyambani nti wata mitengo ni machaputa ku chiulondeta ku wa gumisa mhaka ya ku wa ku sina ku huyelwa ka vaxavisi loko u choka mbima ku va va humesa libindu da vona mwa mathembweni
2: como industria e comércio a swi hambani ni leswi kolega wa mina wa le ka gaza a nga xi vula na verdade tirhisana ni varimi hi va sensibilizara a ku vona va ganyanya kumbe va kuma a reseta hi leswi vona va xavisaka kambe a va sensibilizara a ku va kota va optara e processo e a processamento e a alguns produtos para que louco sala no meu chaveceu jingaluzi e tente que va optara e processamento.
0: Simahasi ya sibindu lwako ndani kama provinsi ya Gaza ni Nyambani. Sini mabazara kombe mahuma khalo wa sema ta kuma chemela chitsa tu hechivitsa kombe chimat kombe mipao ukhalo uwa heya ku kongomisa ku ya shavisa ku asiseluzeke.
4: Mahuma khalo. So tsisi sidimo ako simati mipao mahuma khalo wo vathu va chibindura nguntengo olapha vakuya ningela kona. Amule tanto Gaza, tanto Maputo, hambe mwani madropa, kuni mabazara ya hombe madano kuto mamercado grossista. Ngumu va pakela ku ngumika miyao vathu vava ma so hambana hambana, simbe so hambana hambana vaya vaya shavisa kona. Mashitambe khatila mbizu to kudini kokare ku ya shavisa hambe hansi ka ditiko. Kungati hima hakwatu hambe ati hashava chimati hanze ka ditiko hashava sota langutu Swazilandia hambi joni ja hambi atu mu Msambike awu agwenta akwa chimana ko ya shavisa hanze ka ditiko khatsila mbizwe manje ni wana mfumo wazama ku vathu vava uvalavela va pariselo ikuvangana ngatsi ka ditiko hambi komu hagari ka ditiko mfumo wa valavela va pariselo hi chikhati wo fuma homba ndzawulo ya industrial commerce ikuti iku machapu ntitengo ha tolavela ku valavela hi nga tolavela sempre ha valavela vava va dimaku amuko veya xavisa kona paraku va kota ku va profetela simaha sawe sisisini hambi sisa xavaka mabazara yathu ya muku hafuwe
0: enyambani maho mabazara wa mikongomisa ku mirumela ku vadimi va ku axasa simaha sawe ahandzi ka provinsi
2: lumunyambani amamercado makono ava sensibilizara avarimi va hina para ku va xavisa lomu ka mamercado ya ku hambanahambanahambana kambe va xavisa kambe lomu ka mafere lawa hi mamahaku lomu ka provinsia ya Nyambana kambe a va vuna a varimi ni ku va va nghena lomu ka masupermercado va kota a ku xavisa leswi vona va rimaku
0: mi ti wana ti xivuna tiya hina ni nga la xifaniso khana provinsi ya Gaza a va va bindulaku mukovani ka Limpopo van'wani va thomisana ni masupermercado ku fana ni Shoprite ka ku va xasa simaha swo hambanahambana ta vuna ka ku va ku luzeka ntengo wo bindulaku mhaka ya ku va sikongomisa ku va siya xavisaka makhale yo fana ni yawa
4: ni ya xifakwati xivutisa
0: hedzi va hi navela ku zato mi ti wana ti xivuna ka vadimi va va bindulaku simaha sawe va ya va ya xavisaka mabazara hombe ku fana ni masupermercado ngo xifaniso a modiropani ka chayichayi Shoprite ya xava tibanana tiya tibindzula ku ndzhani ka doropa ta chayichayi ta seketela ti ta vuna kwa ku sina ku luzeka timbewu
4: ta seketela ngutu ntamu ku masupermercado ma xava ngo ma nguma kwantidade ku ngo simaha sa singi ntawu va xi xava ngo sa singi va mahati leto si pumbeka ti leto si sala ni singi so sisina ku fana ni tiyanga womba makwethu wa Nyambani ku khene mafayela ni wona ma vuna ku hi zama ku ndzhawu leyi ya industrial commerce hi ku machapo ntitengo ya zama ku sempre yi maha mafayela mo madistrict ya tshe ya Gaza sempre maha mafayela ma mahekaku sempre madistrict ni district ni mafayela ya yi mahaku au nivel da provincia hinkwato ha direção provincial hi provincia ku sotshelela simaheso mithomo yo ku va bindulu vembela ku simaha sawe si xawa sisisini
0: ka titiyela na ku ni mimovha ya ku pakela simaha siya ku va sikongoma sa xavisa kwa makhali yo hambanahambana ngowa hi siva kunkona ka tolovela ku va ku luzeka simaha ngokonhaka ku va ku sina makhali wa ku va ku xava i nthumu muni wu hahintiwa ta matengo ni machapu ta ku cimaha ku wa chukwatisa xikarajiya xa ku pateka mimovha ya ku va hi kungomisa simaha siya si bindulaku hi nga ningela xifaniso masanjena ku xibindula simaha swo karhi si navela ku va sita xavisa mwadiropani kambe a ni ndimi ni nga ni mazumbelo ya ku va ni pakela mitengo wa mina ku nisa mwadiropani i nthumu muni mi ta kume xi londetano ku va mi seketela vadimi va
4: ngoma mahele ya transport na omba to na themba to a ti xikaratisaku ximahaku xikaratoxo ngudu ma vhiage diases ku strad na tiziva tito ni nga omba tito wo nthumu wa strad hi nga wa industrial commerce maxi a to va industrial commerce a thuma in coordination ni obra pública ni ani a va ku vona va dzivaku timhaka ta matsimbilelo a ti leto va zama ku lungisa mo va kota ku strata para ku mimova yisi thave ku tsimbila kona because mimova yingi ni tiko ni manje a va va kona mikame yao ya hombe ku ngama sanjene va chona cho xitrato kha xi nga kwati xi gohekile kha va tumele ku wulela maji ni konke yi ho mimova va ho va nyamabindi va ku ni mimova ya home va vunana vona to awu adidi veji va chiteka sawu adidi veji va chiteka sawu adidi veji va chiteka sawu kuza va kota ku xavisa vodza
0: tati Pedro ngo hi mazumbelo ya provinsi ya Nyambani ka titela na ku ni mhaka iya
2: ingaku lomu a provinsia ya Nyambani a ma problema yena wona lawa ya ma-viage de aseso leje hiji mahako kumbe hisensibilizarako avarimi ukuvona vate organizara hima association prako vakota ku loko murimbi utale mutrimi utane naveka zona yinwe loko valava akuxikowara amaproduto ya vona tenjuku va valugara mova vateka voxe woxe maproduto ya zona liya porque akuteka hi mun'we na mun'we bya tshuka byi va bindzela kumbe amapreso ya ku alugara mova hileswoleleswi hina hi va zamaku a ku vona va tshama organizado
0: kuni mazumbelo ya ku wa provhinsi ya Nyambani a yamukela simhasi ya sibindula kwa maprovhinsi ya Gaza ku wa si xavisa kef
2: hi nga tshembisa a ku ha vumela a ku a provhinsi ya Gaza yi nga neha amaproduto ya hina ya Gaza a pralomu Nyambani hambi hina lume ka provhinsi ya ya hina hina ni varimi va hombe va kupoto ku va fornesere amaproduto ya vona aka provhinsi ya Gaza hi nga dara a exemplo hi agrimasaroka le ka vilakulu a produzirako amazambani matomati hi makwantidadi ya le henhla ngopfu poto ku abaxitiseri a provhinsi ya le Gaza
0: tati Josias provhinsi ya Gaza yi nawu mazumbelo ya ku yamukela nsimaho si ta kungu provhinsi ya Nyambani kwa si ta xavisa mwa Gaza
4: ya Gaza yi nawu mazumbelo ngukuwa vaho va vaxavisi va vangi va ma lavaka maproduto yota ngonyambani ma si nga homuwa na dara xifananiso na maha xifananiso ngu makhokho makhokho ya hijaku athu nyamu Gaza ku tala ka wona ma ta ngonyambani tirala mipawu ni swin'wanyamanyani ku tala ka swona si ku khela Nyambani va ta na swa vona vanyani va swona Nyambani ngumikami yawe ya hombe va ta thela muwa ka mabazara yathi wo muwa ka Gaza swa guma futhi hambi vathu va komu kwathu va tsula kheya Nyambani va ya gweva va pune va ta xavisa muka Gaza Nyambani ya ya baxisela ngutu porque kwini swimahasa swinene si thumaka ngutu para ku inti wathi wumaneka edinti sidiho
0: mi umumbili ngoku wa mitelovela kwa mi mahama bazarambe munyana hi omba ka senguma faira ya ku wa ku xavisa simaso hambana hambana siya sibindula kuma provinsi ya Gaza mathuka miti pimisa ku cima homa faira yawo mafaira yawo ku danwa vadimi va provinsi ya Nyambani kwa vata tsangana ku kombisa atiya ku dibindu da vona kha ya provinsi ya vona
4: eto tama heka sempre tama faira xiti danwa to faira xinter provinciais eto ta humelela sempre ku kuva ni ma intercambio iku ku tsanganisa vaxavisi va Nyambani ni va Gaza futhi i singa ya maprovhinsi ya dwe ni man'wanyani maprovhinsi ya ku tela ka wona maho mafaira si ma maho aku sempre tanto Nyambani ya maha tanto Gaza ya maha vepatana votshe vaxavisi va maprovhinsi ya mambidi o ku pinda mambidi ve ningana tinumero vendakelana tileto aliyaxi ve kombisana tileto u cila va so karhi u na simanisa ku karhi u cila va so karhi u na simanisa ku tinumero ta mina ngo tiya ti-whatsapp ngo tiya xa ve hamba ve fonelana hambi va samana na ku mahanko ya dzumba tito vemana ku into esimana sa si lava ku hambi a sakukha muaku kona
0: ngotona mi wumumbile ngoku wa kamsimaha siya sibindula ku sakwa si na mavekelo ngoku ha kwa si tolovela kwa swona hilangu xifaniso ximati na umba kukama wa madimo imbi mungana ya idoto na uhelo na madimo wa maguta maoneka wuhuntu mumita kumechi umaha kakuwa mivitusa hambeni kupasisa vadimi vava kwa vazi vaka sikuwa vavikisa simahasi ya kuwa sisi tumisi kumeisi shavi nzana kambe mwile ya sibindu lwako
4: vagondiswa tito tando chimati mwendo mipao mwendo nchane henga kuja udwe kama ule sikuvitwa ako kuni kuhezi vato hema hisa kuchane kuhezi konservara hambisi singa mavekiselo yale ya chidungo ya indusha yo mezungu saka ngutu kungati le tosha de fabric mashi hakata konku hava gondisa to hita hema hisa vani mafabrika ya hombe hita hiti zama ngungatu to for example chimati hingachi zama to hema hama hatile to hechi konservara to chima hamasa ya di tomati. Hingaz madimwa ni wona. Mana umama hele yo. Vajumbisa masopa wa mwanyani. Voma profetara tonto. Ja. Vamaha masumu. Atileto ku ulawasileva ku mabatidera kungu singa huma. Vamaha masumu. Usinga kuemela kujadi dimadwe. Ma, nichiwomba ngu mipao. Mipao kuni tileva ku irala. Farinya dimandioka. Sifana niso sama shaiselo vamanyane va mipao va mahambisile vaku inasika sigema mipao uchima sigema waja ambambani ikumbaba wako na wasigema waja wapatela sigema ni ile yoralwa yonakana vimaharala ma euma dashforma mama hello manyana ya tu ya traditional yo minimizara nga kukhani utikote nkoneho ngu minimizara tileto sisi sini sotse maji kuveni wona mfumo wabla tito ngukutsimbila kamasiku kuna ve ni machapo yo me processora simasia vathu vachibendula ve malako ya shavisa kama kama chapo ya le me mana ku processora tileto ja ku huma ngutsimaka disimase ku industry la zade so podi se Zimbabwe se jimezi hambe di lembe tonga chango sikada taminkama
0: ngutona hibongele vrufisha nyambani hina vela kwa hidziva ati ya ikunthumita ku michulo ndataka kwa migondisa nokuvitu savadime atila na kuni mavekeliselo manene ya simaha yomba ka singoku wako dini makungwa kwa simasia sa chavizo hanzi kaditiko ngwa hidziva konkona maembalaje matorovela kwa madana ni kuwa maningali simasimasia chavisako nguwa hentu mumiti kumichi ulo ndeta kheyo nyambane watila na kuni kugunisa vadimi kwa waziva kwe mbala rangu watila wakonkona lisima lama embalaje katila na kuni kukua vesha visa mtengu wawe ngutungutu hanzi kama tiku
2: asasibilizara ava produtori vahina akusa kuvakota akuvasha visa ama produtu yavona nama embalareru lukwati havanyika ama capacitations mama hewa ko direction provinciale ya industrial commerce ni participation ya IPM delegation ya provincia ya lomo inyambane havagunzisa ako processor woke maproduto hambi ya processo ya embalage porque na verdade ao para que vacota a kushavisa lomu hanje a checha kusungula vaona a qualidade ya produto akusukela aka embalage ni woke amatsamelo ya necessário para que vá costa a cochela a ma produto ya vona lomo handle ka provincia kumbe lomo handle ka tiko
0: Sandra Masango hiyo hiyo kama guito kadi bulu datu ka mitsika ya nyasi wazina kambe hingadi ntimeni takwa hi ramba vatatsiva vakasiva ngatipata ndradio Msambiki kadi tamjeda nyasi kwa itabula ngundi mai yako waveka matsi yawo yo guita hina khata ngo tati Josiah cheveka kubongwa sikota kuti patandira radio Msambiki matswi nesilela tona vela kusela vahangi ditiku maila no ndi bulula thukati tsamuja danyasa
4: kukhata ngubonga tito heta kombisana ne vakwathu vanyambani hipa mawanelo ni mawanelo ya mwanyani mwanyani kota ku hima pata himela ku hivuna vabinduli vathu vadimi vathu tileto vaya masoni ni titengo tawe kusingani sokarata ngoto sepa sikaratu singi mapsi yo gwitisa ngiyo kulaveka ku athu mfumo izama kuvalwela vathu vava vaxavisi vava izama kuvalwela ku hi vagondzisela ya masoni ku vagondzisela va mahelo ya vaprofetanelo ya simahasawe tileto sisiluzeki ngoto ja timwani timwani hina tiwona kumasiku ya matako porke u nge ti koti totshe wusiwana ngo titshiku limwedo mayisembre ku licica nyimpi ngo yoyo hi mahacani para ku hi siharanganya xiya siza si hi humaka swona
0: hi bongile tati vilankulu mapswi yo gwitisa seleleto navela ku sela vahinditi kumayelano ni libolodiya datu danyasi
2: Hi marito ya ku gama ndzi nga bonga a radu musameki hi ku venti leyi va nga yima a ku ta hi ta wulawula ku hi lansamento ya kambani ya kampani ya compression agricole kambe nandzuku a madzafiyi lawa komu provincia hi nga nawo ku hi kota a ku hi alcançar a mameta xlawa henga mapanificasa para a comercialização do produtos ya le capa a campanha lia 2026 na itsembisa a ku hetatira ni va produtori a ku kota a ku vonawo va benzula va kuma a mihandzu hi leswi vona va bindzulaka
0: hi veka ku vonga ka hombe ngo 39 ka yingiseti ya nga si kota ku va pangalatana ni nato ni ku va hi ta gondzisana ku hanga mabulo ya hangata nawu ka litambulo ya danyasi
5: mahungu ni timhaka si xuxwa habandza Mahungu ni timhaka si xuxwa habandza ngo madota ni masungulukati ni masungulukati Mahungu ni timhaka si xuxwa habandza

0: Hello Sidingi swa korandeka wa radio Mozambique losaka nongono kuwa wa chihungira cha mahanyela manene ni tumbunuku watu imono hinama neka hichibula ni tati ya minosfe wakambi ngene mpela hinga maneka hichinde yala ndenika kube hichina bula nguti wati maneka kutombo wamba nguma hanyela yatu tata abidosi munu hisinzi nangabe hichibela kwa lukwadi kandima aiwa ya tsikudoda mhono hela kube hichi wamomokuroto ngu chikara tuchiwa chimaneka kuchiwoneka chakumbalisima chakumbanikalisima kasi tidimita tumbunuku tidimiti wamaneka ku hichi tumisa tsikoni dimbi hela kudziwa kudoto ngu vaka mbiye nangona kuwa wombomba ngu sihena wombomba ngu tumbunuku vaka mbiye vana ni sihena sokara vatola kuwe vachima hoya hoya
1: Lucide vengi seti vara di Mozambique vaiwa nongonoko bungi de ku va chendelwa ngo tate Paul Masango chiwote so chaicho karata unini ngako kunene va kambiye kakuna sihena siyilayila singa so sila ila isilewa iku sa kultura geral sa ntumbunuku ekutaku kuteka nisiteki mbiye kulona maji ngusila ila kutala kasona khasingaho ka khanisizivi ta hombe ngutone totaku mbiye nompoda belela kambiye kambi tsena ki kuni divingu dilewa dokona chiyana kachipamelwe matawa chipamelwa nyama chiyana kuomba chani kuomba mbiya chiyana kuomba mbiya ntao mbiya kaipamelwe matawa ipamelwa nyama porque chipamelwa matawa ingabandeka nta nguto titako ngutsiwa tichilewa ko non pode kupamela manje kandi ku loko chipamela matawa ina bandeka so ke tive tona divingo vanga dithumisa vakale vakula kuninga lisima la chibongo chiwa chambiye
0: ngutona hebongene ngokuve dihe ukhamusele kuda vathongo mahanyela badoko kambi ya kambi ina kai munhu achinga heiteka kuhichita hawa ngokuve chitambomba ngu tidimita ntumbunuku tidimitatu atiwa munhu tisiningwe lisima makaiwa uyihanyisa kuchani uyionisa kuchani
1: iya kunene tashukuvalisa kuva hisiningi lisima tidimita ntumbunuku ngutihi tidimi tamame ni tate kutala hatolovela kuona kunene chingweno vaveleki vagondisa ngutu kakutiisisa chilungu o mwendo chingiza mwanana atandeka nku lidimi la mami asiliziwi lidimi la tate asiliziwi katitsure porque eto timaha hechi dijiara hechi hambukisa vanana vathu vanana vathu chokhata vakokwe kahe vakombi kuva athu vatati hihumela hai hivele kwa hai vakoko vawengu vahe entao vananevo vamwala di division porque usongu mhaka ya ku asili zivili dimila mame ngumhaka ya ku asili zivili dimila tate imagina ditsikudukare ambiye aminosi afa entao mamwa vona afa khavanzivite koko wawe khavanzivi khavakuzimunivele kwa kukona piori lidimi khavaliziwi loko vachalipwa lidimili vanaku athu hiziwa chilungu hiziwa chingiza tate wathu achibabwata chilungu entao koneho vamwala di divishi vananevo kavana mbaku ziva amuta te wawa humela kukona amuva koko wawe humela kukona enda hiva mwalatide deveji enda vachimanana ni vale kumashaka yawe vana va disprezara puriki vabobata lidimila kukava lipwe now so kuta kokwe ikumveliki watate okumbishana wa mama nei kudoko chilungu kachizivi ala kutabobatisa kuchani nintukulu wakwe enta utini lisima ngutu kugondisa mwanana kunku napekela manza guvernu porque guvernu ya tshumelela kansana kula kugondisa tidimita tantumbunuku kuveni disciplina ya tidimi pelo menos ta zona ilewa eto tinene ngudu ja imagina kale tate wangu mama wangu asichizivi chilungu nicho bobota chichupe basi uchi hichikarato chikwama nekani ngundisi kakune nuzi vachichupe anene ingundisi kachizivi chichupe enda anani ni kanchizi chilungu tavere ti karata ngudu mashi mwanana yu ayako achiziva pelemeni chichope achiziva chitwa achiziva chitonga achiziva kudoko waya mana ngundise halewo abobota ngu chitonga abobota ngu chitwa ja pelemeni ngundise lwa anachiziva toka ala wakuombatiwa enda uja anchichela jangu chilungu enta eto ta maneka jati chifasilitara vanana vatu enta tinene ngutu kuva atu aveliki higundisa vanana vatu higundisa voze para kuva kote mua yako asishaniseke mwanana watu
0: madambi sana kama ule wachikoloni maportukezi machikona tidimi tatu vachikona tidimi tati yembwe lingwa dukam ina ingava idiwana moya uwa ingava idiwana mhaka iwe mhaka imahaku ku imhonu isiningili sima tidimi tatu
1: ya eto vachimahela kuva mejum vamana kuhi explorara para kuva loko awuchibobota lidimi lako utipo singa wachilo loko sichizi chilungu loko sichizivi chingiza utipo singa wachilo entao kuveni au unilisima porque ubabata lidimi la ditiko lako dako o ubabata lidimi la didoropa di distritu yako entao eto idi manera ya kuexplorara intu takuva amaneka loko achiwona lungu ativeka ngutu hahatsi ukhene khandi wachilo pior achizivi chilungu entao maji chichope khandi lingwa dikau nechitwa nechitonga khandi lidimi la imbwa lidimi la ntumbunuko watu porque atu hivanyani vaditiku hivanyani vazona vanganga hifanedi kuva hichibwabwata lidimi latu la muhihumela kokona eto tininga lisima kambe wukhalu mumuhuma kokona vaditiku ditiziva tokhani kuni inyambani kuni mashishi kuni khumbana kuni hayihayi ngukona haka lidimi loko lidimi lisibwabwati nedi tikodilewa khadinamba maneka ka geografia khadinamba ziveka maji loko dichibwabwata lidimi lile vana lava kuziwa tukona lo lidimi liwa litangu hai libwabwatwa hai lila kuomba kuchani enta ngukoneho ja kuno ulokalizarwa ukhona libwabwata inyembane kaganga wakukarikari enta uwona ja vaningwa lisima vathu vangangewo ngumaka yakona ati chikukela kona haka lidimi
0: sisi insana kambe mhaka ya ku kala madambi ya 1990 amwa musikonani loko chosoko chabwata tidimi ta ntumbunuko uchipekwa angadi chakhela ndi munhu makai
1: ya na verdade kota tichi maheketo nguchani kuchinga chiwoneka influencer ya nkulunye wakula kukolonizara poru Yesu ngucha kakwathu mejimu usipe kungulungu uchipe kungungondisi wa lande akhana ungabobwati chichope ungabobwati chitwa ahaova nale kubobwata chilungu keze atile wa ti hisiti zito khetela kuomba kuchana atile utichila kuomba ku ilungu achila kuteka Musambiki enze amaha uma provisa de Portugal. Então, até lá o quanto ninguém ouve tocar, lidi milini lisima ka ku identificar a ganga. Então, o grupo quanto chilungo base, louco vado cote quanto valungo, kuva grupo quanto chilungo base. Então, automaticamente seria Portugal perdido em Moçambique. Então, o que vanga chiti lava é por isso que vanga chiruma vagundisi ku ahawa. Não pode manana babata chichope. Não pode babata chitwa nechi. Tem que babata chilungu basi. Mosti manika taku. Intine babata chichope. Babata chitwa. Babata janu. Kuma anutikota kuta chicha. So por uma hora de tempo. Não é possível.
0: Atu kota vatati, kota vamame, kota vaviliki. Kota mashaka ya vada na vava mhono. Incha nifano kubichi maha. Kasi impela, vasiti mele, vachidziva ntumbunuku, vachidziva tidimi, tiwati kutatu.
1: Ya, kuneni ati hifanela kukuwa hichi maha. Awe tata. Awalo tate asinalidimi la mamakwe. Asinalidimi la muahumela kukona. Awalo kambe mame asinalidimi la haavele kwa kukona. Awe tatini na umama muwa gundi sivu kata hantini. Ngatu wa gundi sivu kata hantini. Mwanana achitula chikolani, atula jachi babata. Agundi sidungu mami, agundi sidungu mami, agundi sidungu tati. Enta atu hini deveri. Yakuwa higundi sa vananawa. Vananawa akuka adini pele menos três disciplina. Aliás, não serão três, né? São três porque kuniya chilungu ya nacional inga oficializaram. Então, rifanela kukungundisa. Kuni li la mame, la muahumela kukona mame. Kuni li ahumela kukona tati. Porque hawona paza muyota languti ima hekako. Va mame va karihide, va gundisa la wilidi mila tsiyata kukona. Tote lifubisa a si mesmo. Vanana vaziva so lidimi la mame. Lidimi la tate kaliziwe. Koneho adumina ridu jai watate. Então, é uma dominação a si perceber. O que é epo? Pela achiza mame kubabata lidimi la mame hantini. Adumina ride di tiko mami yuta. Jata te hale wanane na bobata lidi mila mami. Enta alilila kwe lifu vide. Enta niditi kwa da kwe kambi. Unawona takwe lidina fuva. Porque tinzila tozi tinaya atseika mami zi. Enta porque vanava ni curiosidade. Ya kuote sako. Lidi mila tate la kokwe lidi mimuni. Lidi milila tate ndakokwe. Lidi milila mame kasi ndakokwe. Enta vana ziva ni matiko ya kuamuva mela kukona.
0: Kungawe kuli nitanga uiwona ingawe diyona ifana kubi mwanana chikata kukondela tidimiti tatu lukachinga velekwa kula kuwa chikata kubabu hati na chitumisa tidimiti tatu.
1: Chuotiso chuotsura ngutu chiku nilisima. Tolovela ku uombata ku mwanana yu kasi zivachilo. Hila kubabata na yu nkulo kushadi ni madoji anu, treji anu. Entangu yu katuwazi vaja. Mwanana adinga deachi humangu maternidade. Wala wakugundisa. Kukukela adinga deachi humangu bersari. Então, wainguisa mwanana. Então, ngukona hawa kaku, mwanana luku uchibabuata, a controlar a maso ako. A controlar a maso, a controlar a jesovo. Então, repetição ile ima haku ile. Wainguisa ukan, atiwa kasala kumba tu nyi. Então, tini lisima ku atinga di adi achumuma ngu maternidade. Hibwa bwata. Lidimi. Chiwutis nchikani chini lisima. Tinga maheka taku umanana wako. Unveleka. Unteka. Uyanveka. Kazona ya kunechilungu. Nechiani. Achibobo tako. Mas aya maneka ni intu wa mwe basi. Entao, mwanana yuna mwana takuwa, ana uya chichupi chako kachizivi, chilungu chako kachizivi, chitwa chako kachizivi, ababu atalidimi la yulewa. Anga, ngukuchani, ankatede logo asi, isu, tutininga facilidade ya ku adaptara mwanana. Entao, tetala veka kuvai, achinga chihumanguzi. Azi watu kani, hey, kasi mame abobateli dimilu ini. Kasi tate abobateli dimilu ini. Vote vasinge. Niseki di chikudo kari mwanana wahantini. Didi mwanana, adinga didi ma doji sinamu treji anji. Entao, ani vovo wakwe. Mwanana yu ahikamalisini. Luku hichibobata na yu abobata chilungu. Maji vovo wako achibobata na achichida bobata chichope. Entao loko au chila kumbobata sasa chichope. Enesha achichida cha bobata chilungu. Hikamali dekame ngu intervalu. Ya kukayanga sela kuwa adaptara kubobata chichope. Entao wikadu. Maji agundi dinka mamuni. Mwanana adinka dindoko muito fácil kwa similara lidini. Enta utini lisima ngutu kuvai hichiva gondisa. Ainda nubersatu. Adinga di. Nuso, adinga di ndani kama mwakwe. Wa komunikara ni mwakwe nijimu adinga di ndani. Enta kakuna idadi ya ukona. So podi hinleka adini 5 anu, adini 6 anu. Uchima yetu ya utrazaridu.
0: Ina kuhumbidi hawa ngu ntamu utaku na uchimangu hangu mfumu mkwana kakowe kudini tidimi sinu bilingi maneka kuhumbidi hawa kama muskolani. Ina watu wanatiwa tichishega wambangu chani wambangu ku muskolani tidimi takufana ni chiputukeze tidimi takufana ni English ni Francis chisi nzisa chukurumeta kakuna kukawo kutilawe kakuna kukawatilawe kanu ku hawa kainsinu bilingi va womangu tsatwa ngumbe ntangele mwendo mwendo ntangele wa ngaragabe ka soundist kazi taku watilava ukutilava ina mpela tindifanele kuti chimaisa kuhalo ngukujani kona tisikurumeto ku bachigonda enselo billing
1: ya na verdade ngudithuri tisilaviki kuva ni mahangu tsata. Kwa hapa ni lakumwanana wangu wagundiswa so Chingiza. Ni lakumwanana wangu so wagundiswa so Francis. Entao, tihamba nide ni nsinu ya biologia, nsinu ya matematika. Entao, porque eu física, porque intu inclinação yakwe ailava kukuni, formação yangu ni ilava ila kuhitsimbilelana ni biologia. Ni ilava itsimbilelana ni desenho, ni ilava itsimbilelana ni matematika. Ngutini ilava kukuformara katoa. Majita ditiko. Francês, inglês, espanhol, qualquer. Então, tidimi takuwa tala veka kutotsi hitiziva. Porque kukuzivi mwanana wako anuya emakona. Imagina amana bolsa mwanana wako. Salilicide kusaula kuso ama formação ya Francês. Maji galoko na tenki iri na Inglaterra, tenki iri na Amerika. Ana bobotisa kuchana. Ana mana dificuldade a homem nos primeiros meses mesmo. Então, tala veka, de mau onelo a mina, é uma disciplina, seria obrigação. Kufana na ntidi mitatu, seria uma obrigação ya kuatiziwa, porque kukuzivi mo anutula manguana kadetiko. Então tem que kose ave preparado com a rambua choia na África do Sul, a rambua choia aonde, sempre já está disponível para falar em qualquer língua. Então, isso engata com o dingana com a gente saúla, em resumo, isso engata com o dingana com saúla, não, porque te dime lissima lá tubo no quadro.
0: Ngumatsimbelela yawa khuthave khona kukanakana ta kuti ngatsuka mangwana wa masiku hisihana chichupi hisihana chitwa hisihana mwendo timbi tidimi titantumbunuko
1: ya loko na verdade tisigondisi kota ningaomba ni miganga yathu yina maneka yisina lisima hipwide hiwoni imani nyembani muno kamasiku nyembani yuwa já a nível mundial, então waziwa ku nyembani zishe nyembani ngukuchani tikukhela kona hakalidimi intonga ngakhene bela ku nyumbani tsungu nganakanisa kasawu nga bela ngu nyumba já ilungu asichizito khene kubela ngu nyumbani njani então chika akuaba khona nyembani então tikhukhele kuningwa dina da provisa de nyembani ngukubela khunyumbani então takuwa tini lisima loku hisigondisi tidimitatu tantumbunuko watu nibobotide no presimple ngumaka ya kazali kutolovelwa kukugondisa lidimi la mami lidimila tate loku tate achofa kufuvide nekha kunambaziwa kavakoko vakwe pior já kuya bobota lidimila kuvanana vakhavalizi kulipwa no wenu so familiar himashaka yanu vana vangu nada porque khavazivi kulipwa lidimilo então ni zona yako ni muhumela kokona tifuvide kunafuvisa toneka então tini lisima kuva higundisa hikombela a thungutunguto aliage uma autoridade do bairro secretário que vona bafela kukuva va kombela ka mfumo kuva kugundisa lisima kugundisa litidimi kuveni alfabetização. Alfabetização, imuno kama sikune escolinha. Escolinha, como ela gujana, ku preparar a mwana na yo atsula ensino primário já a de preparado. Então, alfabetização seria campo ya kugundisa tidimi ta zona. Mwana na atsula tsheiwa mesmo achitiziva kubala hambu kulera chichopi, chitonga achitiziva kulera nikucho, mas una mana taku intonga inchopi khachizivi kulera chichopi chako khachizivi kubala chichopi chako khachizivi kulera chithwa chako isha ula ku defenderisa ku chani lidimi lako usitizivi ntangu tala veka kuziva kulera ni kubala lidimi la ntumbunuko wako
0: ngotona enge swakura ndeka na gemeta hawa ngono kuwa kulumba tsikuda mhunu ngave hedi ni tate aminosi mbie kadi fikidi tako hina maneka hechuya ni umbi ngono hawa hinota hita umomba ngu timbi timhaka titakuna timaheka amwamu ku hanyani kwatu salani
2: chihunga chama hanyela maneni ni ntungunuko watu.

Cala meia-noite, itabahi kumbisana, ngatakila o change, me gizi ongana. Estibis, mahunko, kala hia vala mtiria hina. Itamblo seu o change gilumba ku asamatus, gitlaula ka albamu, mageu, nakona, alsimuli ive ainyika abituga album league. Eu.

0: fone te hula ka hatona nyamudla anhonze nanze sana vambeta hweti nanga la kutiva ku kasi anze sana ya mina ila ko yini o kutani anhonze ya mina lo mko yini vakuti hweti timbiri machitifone vanato vachela mafura lo mka fone mashaku hula ula nishaka gaku bza mutsanza
1: hinawo hina vahomi va kona a hi swi koti ku vhuxelana wa vona ku a kaya ka mhina u mbeta malembe hambi malembe mambirhi na u nga se ya va vhuxela u ta kurumetisa ku yini n'wanana wa wena a ya ya ya vhuxela
2: laha madoteni i longoloko wa wena u wu kumaku ka usiku ga wa zina ni wa zina hi tlhela hi phinda ni usiku ga mulongiso
1: le kaya ka byi ala yi lweko a ta ku laha wu kon'wanini a ta kuma swi punyadana swi mina ni mabohela kutani kata manina ni
2: mabohela
1: a swi pwilela na tina ku pwila u wena u nga wa hombe u nga boha mabohela ya manene u ku zi hi ku vhumala ni coma hi ku loko swi wo kotaka ku rhelela nghena lomu misaveni u nga ha woneki
0: kunenenene ku teka ka vanana laha kaya ku fanele ku va ku va gondzisa a hi ku va tsiya ku a ta gondza leriweni hikuva leswi a ta va gondza leriweni swi ta ta kula leswi byi lavaka wena laha kaya kasi loko wena u n'wi gondzisa swinene laha kaya loko a famba leriweni a ta ku leswi madyala nga byi lavi leri
2: laha madoteni i longoloko wa wena
3: nyamutlha wa zina hikwalaha bya leswi hi ku landzela hi mukombisa longoloko wa laha madoteni.

Le madodeni hoya hoya mranza mengisete hichikele kachikatile chitsimisile kuveta kupangalata seugiuni gin'wana laha loko chikela hora leyi nyamuhla hina madoda lawa ya toloveto hambiloko hakunene hi nga helelangi ku fana ni masiku kambe hi na ku tshemba swa ku longolokulowu hi ta ku chikisela tindlela letinene kasi wulondzola xo karhi lexi xi lavaka ku ve a hanyela ka hina siku gin'wana na gin'wana gi kuma a chukwana a chukwana leyi gi fanele ku ve hi luleka mingango ya hina hi chukwatisa a zonani wa hina lomu mingangweni kasi ku ve a lirhandzu ni lihlaya mbilu swi sima swi hi kona nyamuhla na Maria Susana a singela kati ka hina na Monsieur Emmanuel lava vato va hi pangalata a kalongoloko lowu na u fambisiwa hi mina Tomaje Valoyi. A nhlokomhaka ya hina ya nyamuhla yi wulawula hi xikarhati lexi nga kona xa ku ve ku nga hina ku zana ka n'wingi ni katan'wani kasi na hi nga se sangula a longoloko wa hina hi ta va hi rhamba Dama Dublingi loko a ta ku Lagrimas de Mai.

0: Madoda mina mo le zele simolele le zwile bolako tshi karata tsha gombe ngofo tshi humelelako a ka se kgone kgwane na henga sebe ya kule tabe hi mulosa Sheu Maria Susan
1: gipelile wa ka baloyi hina hi vukile hi tshikele kola mutini wa hina ra di Mozambique ka se kuve hi ta xuxa hi leti hi ti bungileko kuve hi ta bula ha tona nyamuntlha.
0: Message Manuel, hoya hoya.
2: Oh, hi bongile ku vitaniwa ni ku heta hi tlhangana aka malowani usiku kuba valoyi gipelile na hi tsekela leswaku a gi chikele a gezuleke ka vokhe lava hi nge sako hi laha ka kunene u vatlhela yi zwala khwatsi mhaka kona le hetaku hi ta bula ha yona
0: kunene ndzi ta ve ndzi wisa kutsongwana ku pima ka hontlhi na hi nge sako longolokolowo loko a jaku karhi gi wundliwa hi mamani gi kula gi chikelaka ku ve gi vona swaku hakunene bya ringana ku ve na gona gi kula lexi xi nga xikombiso xa hombe ku ve gi ya kuma a museketeli a le mbambu loyi a tive mpangalati ku sukela xikhati lexiyani kala ku pendzuka laho a jale gi sangula ku ve gi vini vamamani vambirhi mamani wa ku mutswala loyi a mu hlayisileke ku sukela siku a nga tiva tiku laha a sangulile ku vona gambu na a hlayisiwa hi yena kala xikhati lexi a wu lako se i kulile kambe hi tlhelweni ku na loyi a xivaku ku ve a engetela kutani ku tatisa nayi a wutomi gakwe hi wula sati loyi a yaku a ya murhamba ku ve a ta hlengela ni mamani wakwe ku ve vambirhi va hlayisa loyi wa jaha kambe leswi swi humelelaku masiku ya ku tala kutani ka mingango ya ku tala hileswaku loko ku ta chikela mamani loyi wa wumbirhi hi wula mamani wa wumbirhi kota a ya kwasi i madrash hi wula a sati loyi a yaku a ya mu teka kasi ku ve a ta hlengela ni mamani wakwe ku ve va hlayisa loyi wa jaha leswi humelelaku hileswaku ku huma a swikhati swinyingi tiholova tiholova leti swikhati swinyingi nakona ti kalaku ti nga tlhamuseli vukhwatsi ku hi cici karati ti nga kona laha ka tan'wani ni n'wingi kambe a matimu ma kumba leswaku a vanhu lavambirhi lava a swikhati swinyingi a ku na wutomi ginene ka vona ndzi wala ku tiva ka hina madoda hi nga laha leswaku xi ngi ve cihi xigelo lexi mayisaku ku ve a vanhu lava vambirhi ku tshika ku ve va tsaka ku ve va hlayisa jaha gin'we leyi nga le phameni ka vona ku hi ni ku holova ku hi ni ku zondana ku hi ni ku lwisana ka vona vambirhi a ni swi tiva ku ndzi sangula kwihi mariyahoya
2: ya hi bongile ku zwa a xivutiso xo karhi lexi vulavulaka hi n'wingi ni katan'wana a timhaka ta hombe leti faneleke ku va hina hi timaha hikuva hi nawe hi ve ni xihlonipho loko hi landza hi lamo a mabuku ma wulaka ha kona va le a jaha kutani nhana a ta tshika mamani wakwe ni raru wakwe va tekana va ve van'we entawu hi laho xa ku sangulaka ha kona mhaka ku ri mamani ye nawo a lava ku lebyi a nga hlayisa n'wana loyi a lava ku vona mihandzu ya n'wanana wakwe xa akama lowu a vona ku a n'wanana xa i buvhile a lava ku wisa mihandzu laha mutini hi kona wanuna loyi a wu a jahaleki ku humaka gagava laha a muti wa gona max a xikarhi xa hombe ngopfu xi kumeka loko kutani mamani ku i munhu xa loyi a hanyele ku wutomi le gagi wonaku ni ku layelela loko a ku wonaku ka n'wana wakwe ku xa i fanele ku va a tiva ku hanya na ku anhanya na loyi yena wu hi kona xa a va lako ku tiva ku kasi ya ku hanya cini entawu laha loko va nga tlhangani a tumbi ni mamani wa jaha entawu laha ku ta kumeka a zunga wo khikarhi hakuva a mamani i lwe leswaku wa n'wana wakwe a hanya khwatsi switsongo leswi swi kumaku va a vana ni mamani ni mukatan'wana entawu mukatan'wana a nga ha swi lavi leswaku swi avana ni n'wingi wakwe a lava leswaku zokhe a swi wuyilaha kaku ku ve yena nhanyana loyi a susaku byitsongwani a nyika mamani entawu laha ku kumeka ku xikuvala ka hombe ngopfu max a cya hombe lexi ndzi xi vonaku loko vona va zwana a nyika undhawu kutsongwani mamani na yena mamani a nyika undhawu gakwe a n'wana loyi wa dombe a tekeliweke nga mukatan'wana entawu laho a byilo byi ta famba hilaka ku vevuka kasi loko va nga mahilebyo coki xikhati xa va xa guma entawu ni ku a vanhanyana lava ku tala ka vona loko a hiniki n'wani hanyela wa byi kota ku ta avanyisa a mamani ni jaha entown kuta kumeka zwilo zwa zwo tala nguvu hi ku ulawula kabye a mamani wa mahalo kare kare mamani wa mahalo ai munhu loyi wo hanya ku kechara wo khekama entown para ku jaginga ha simame kambe given ikhangano lowo ni mamani wakwe entown hiko kuvala ku hikona azunga govala ga hombe entown ku kumeka ku hambana
0: bongile messias maria sozan awana la gawana ka makale
1: awana la gamina he golega ku mina mama ni mufumbele wa nwana dzifumbele li nwana kusukela kala hedzi muhefemula kala ndzimu hlayisa kula ndzima zwonke kala kuchikela lo munku a nwana loyi a ku mina ndzila ku teka sati dzitsaka hi zwona hikuva a nwana loko akule ku nene kula ku ve a teka sati loko a tekeli sati a sati loyi eta ta tsama na hi mpfumba hi kombisana leswi kombisana leswi mina ndza ha hine tshamela leke ya ga ku mina ndzi mamani wa nwana loyi leti ndzi ya ku ndzi ya chikumanyana kani chipfakanyana kani mubunjwana ndza veka ndzi vekela nwana wa mina makuno loko ku ta chikela muko wona ka kwako ai mamani hi yana leti ni leti inyeka nwana wa mina leti ni leti inyeka nwana wa mina ku chikela muko zha zvimusvira mamani mamanyani kunga kata mwana wa mina
0: azvikata zvemwani yena utsombukota satanga zvikoti
1: kumahale anga zvikoti kumahale makuno zvimusvira hekumina azvisesuka kunzi mamani kota ndinga mamani kala kupinzuka
0: anwana ngakuli
1: kama anwana ngakuli kama mamani loko anga kuli kama mamani lechi ni lechi tengenzi ya munyika makuno asati anga tsaki hile zwanzi mahaku ndzi mahela nwana wa mina azunga gikupoti gisukela kolao hile cho akata mwane ni nwingi vachikala lomuka ko vangazwana niko anga zvilavi ku mamana asimama avani lichi ilaku loko anwana for example wa uya ni chumata hey, mama hilezi anga zvilavi for example ku nwanana wa mina atatanzinyika michumo kula kwa yaya nyika yena zwana lisini mash kula ku yena katamwane kuve yena nge susi anzinyika talvesha teni nwana wa mina anga zvitsakeli nguvu heku wana manyikela depend yelezwe mununumo mununumo nankelisa kuzwona wow. Mash loko anzinyika zvimusvira yena uja komuja a nwana wa mina idzekeli nguvu senia porque ja mina dzimulumulile ndzimunyikela ka katamwani entown leziyani zwa maha kuve ni guwa legiyani heku yena anga haleku a mamani a tsakela n'wana wako kusimama a munyika a mamimu lawa ya nga munyika entown loko a nyikwa mamimu lawa ya mamani katamwani a nga xalali hi guwa legigi mahaku kuve a zwilo zwonhle zwi nga fambi khwati laha ka n'wingi ni katamwani va kona lava nge for example mina lahaya ndziyile hi kutekwa mina mwingi ndziyile hi kutekwa lahaya yena un'wana na luyana kata n'wana wa minawu i tile hi kutekwa loko a tile hi kutekwa a ku mina a nga ndzi xati ya ri ku minawu laha ndzi no tekwa yena u i no tekwa so yena a ku hambana ka kona hi ku yena i mamani wa nuna wa mina maji yenawo i no tekwa
0: mashiko azi ata chikala la kota mukata mwani le zvaku wena kota mamani humubvumetira
1: izvo izvona
0: loko kwatsi amajalawo muve namangasi nyika atamu nguvu ka vasati vabye vatshama na vona tlhelweni ni mamani wabye vatlhamisela a hi be leswi va swi lava kuve asati loyi a hanyisa zvona ni mamani wabye a swi nge tshiki swi chukwata ka tiholo va leti humelela
1: depend ya munhu ni munhu zvinene mina kambe hambileswi ndzi wulaku for example a hi ku mina zvo ndzi humelela ku ndzina ni chikarato so ndza swi tivaku zvona zwi
0: konaloo
1: zwi humaku lomu tikweni a ku tshama hi wuxaka mamani katamani n'wana a n'wananga hi leswi ni leswi ni leswi ni leswi zwi feleku ku ve laha muti ni hanyisa zvona hi zvona zwi nga swinene loko zwi kotlana a katamwani a hi ni wu munhu legiginene a ta hi lomu ka mimuti leyi a layiliweko wa zwi swa ku laha ndzi sukile ndzi siya mamani ndzi ti ndzi ta kuma mun'wani mamani ku la ku ndzi simama ni chichavu ni chichavu lexiya ndzi nga nyika lava ya ndzi nga va nga ndzi tswala lava a hi vona maxi va twalile nonome loyi ndzi to hanya na yi kala ku pindzuka
0: vamisiya a swi nge koteki leswaku loko ajagi teka sati na ngi nga se vini masiku manyingi ngi tshama ni sati loyi ni mamani ngi va tlhamusela leswi va fanele ku hanyisa swona a swi nge chukwati ka vutomi gadi
2: ndza bonga leswi bya chukwata ni ku bya sasa loko vanhu va vala hi ku tshama va bula hi kona va bohako a milayo leyi faneleke ku va va hanya ha yona maxi a ku tala ka vona o ku tala ka hina vanhu loko a ku hundzela ni mukatamwani kutani mukatamwani a talaha mutini a hi nguvu ku tala ka hina vanhu hi mahaku na wu loko hi tshama laha hansi hi tsala leswi hi faneleke ku hanyisa swona laha mutini a ku a kota n'wana wa mina a kulele va ta swi tiva kule mungwini kabyi maxa a ma wona manyala lama ma hi waku hi kona a xikuva laku a mun'wana mamani a nga tsani ku va vitana a va tshama laha hansi a bula nawu o maha leswaku a ya bula ni mun'wana munghana wakwe eyi leswi ndzi swi vonaka ya ka mina swi mahisa leswi ku ve munghana loyi wabyi loyi a ya ku a ya khamusela loko o jika ya khamusela a nga khamuseli tanihi leswi a nga wulisa swona i ta engetela swin'wana swin'wana swi khunguvatisa a mukatamwani a ku weka mukatamwani hi siniya para n'wingi wakwe lebyi a ta kota chulula byi hundza leswi a nga wula a n'wingi wakwe endhawini leyi cimaa xikarhi xa hombe ngopfu maloko kha hina ha tshama navo hi bula navo n'wananga leswi u nga mahisa leswi a hi byona mahisa leswi na leswi na leswi hi wulayile le ginene endhawu gi wa ta pfuna nguvu ka n'wana na loyi a tekiliweke loyi a tileke mutini ka mina entawu yena wu loyi wa jaha i kota byi kuma khwatsi loko a tshamile hambe a celwa ku byi kuma mali loko va tshamile va byi langutisela khwatsi man'wani masiku a nga byona ku leswi a nga wula mamani ina ni razan enta va wa ta chukwata hanyela gabyi
0: bongile ndzi vala kula matimu yo karhi ndzi ma kumeleko mamani wo karhi o jaga wo karhi gi wa tikilisati sivo a tshamaka vovoche xihalo wa jaha jikanyana ya kumana na mamani wa kutala sati ahe hi tata le kaya a manziko a wa ta tlhamisela sati wa kona ko vidi va tata mamani ti tata leno kaya a manziko a nga wuti siku hi mamani we se ha ta ben i suke la famba lowa jaha se u lungise swakuga porke wa yata mamani a ta hetlisela u sa swi tsika lowa mamani kona wa sati a ku preparela swakuga ka siku a ta chikela se loko chikela xikhari xa kona a wuya lowa jaha be a swakuga swi si lungisiliwa mamani wa yata ndzi ku byeliwa ku na swakuga laha a ku na swakuga i pra vagayini va fumba ku u ta tiwonela we u nga va rama loko va ku xa ku kombela a lisense loko a vula kuma ku i mamani wa sati a ta kasi leswi nga ka ngolo ku i mamani wa mina a taku ku i mamani mina ndzi ku i mamani wa wena a taku mamani wa wena i mamani wa mina xa ndzi vanga hina fanele ku byeku hi mamani wa wena porke mamani wa wena i mamani wa mina kasi ku vula ku hakunene independentment ya ku a mamani wa ku byala sati kutani mamani wa ku byala anuna loyi a nga mamani ka vona vambirhi i fanele ku ve a hlayisiwa wona ku laha swi tidlunya ku loyi wa tumbe a nga nyiki lisima a mamani wa ku tala nuna kambe a mamani wa ku tala yena i wa navela ku mi nyika yini a lisima a xin'wana xi kumeka ku na xikarata ngopfu ka mhaka leyi hileswaku lava vanhwana va kona lava va mahaku zontlhi leswo hi ku ve a hanyela gabyi yi nga hi leyi galisini loko va yi laha na n'wingi ku nga mamani wa ku tala anuna va chava ku a nga wona swo karhi swa ku karhi swi nga fambi hi tindlela letinene se a byela a yini a nuna wabyi va sangula ku mahete zontlhi leswo kasi ku ve a huma muti va ya va maha a ku phungela kabyi se handle na va nga woniwi hi mani hi mamani wa ku twala anuna hi ku a nga tshika a zangala loko a swi vona na va maha na va hela kusuhani kasi ku huma ka xikarhato lexi tsontlhe xa ku ve ku ya ku hi kona ku zwanana ka mukatamwani na n'wingi hi yihi ndlela ya ku hi nga yi tirhisa kutani hi nga mahisa ku yini ka siku ni kumaka xikarhato lexi hi ku leswi byi lavaka hina ku loko khwatsi bya koteka lava ka xikarhato lexi va kumekaku ka mazolonga va kuma a gizi ku karhi laha ka hina nyamuhla ka longoloko lowu va swona swa ku va lahleka va wuya ndleleni cini hi nga va tlhamuselaka loko khwatsi va kona laha kusuhani na hina
1: mina ndzi vona ku a vana va hina ka siku va wuyelaha ka kunene ku nga vi na mazolonga ku laya ku rhanga hina vahombe hi nga hina mahlevo hi byi tiva a ku kawuka hambiloko mi wona ku a khovikile hi leswi u nga mu kawukisa swona wena si mama uve ni shalaza yako ukawuka. Kambo unga kawuki yeche, kawuka nuna na sati. Mm-hmm. Angwana wanomu kawuka, katamwana wanomu kawuka. Ukulezi, ahesineni, kasumu hanya kwati kumwenao, lezi. Himu yena mukawuki wako, mwenao mutaveni vanana, mufele kuwa kompa, angela ya kuve muhanya kwati hiyona. Akutama ima buli ya manene. Hina vahombe, ahikombise ni nguvu liranzi kavana vahineko. Avanana, vajevetana. Maji, wena vahombe luku hini lihlazwa mbilu ya kumina. Anzile kumwana wa mina, atama anga hina sati. Angwana luya anga atalahi kuta vesati wa mwana wa mina. Anga zuke achokola, akumina anza hakulavi hiku. Mamani, ora nuna wa jete lezo, anuna wako. Kula kumina nzinga mamani. Nziwe nilikashwa mbilu ya hombi yako. Nzijitiva kumzi hangisa kuhini ni katamano wa mina. Kasa zilu, zifamba kwa ziku. Angwana nafutu luka kulili. Atakisa hikuwe ni ngangu wakwe. Utaka hiku kunziaka mwana wa mina. Ambilu kuhina vula kutani lukufata chikelo muka kumami munti. Tisontu liti. Hawea hisontu eni. Siku hai nyamukela. Anzile kugala hanya mkanzi ya leka wana wamini. Le rizo nchitakisako. Ivona ulu kui kuwa humili munti. Hili ranzu ya kuwena mamano uvala hili kwaze uwabula kwaze nao. Nilu kuwa kuwona vatataka luku uva yela lekaya. Hiku, sempri weno auwa kombangi chikaratu. Hina wa mamane, ahishala zile ni nguvu.
0: Ibungili, Maria Suzana, nisiesh?
2: Benji sasile loku hina wa hombe hitiva kukawuka na hini lishazwa mbilo. Hishkwela nguvu kukungu vanyeka. Uhakisa kutizwa timhakaliti. Utigonza kunzinga timahisa kuyini. Heku haiku haka ukumati maka ulwela kuhakia ushamula. Kuwatsuka ushamula lijukala ushinga elani nilijula visisaka azo. Kunene nenzizuli chihitana lijunganga uchuula. Loku hina hileka hina li. Wamahalijwa ku ajwezi uku wata mamani. Mm-hmm. O atatatuka humelela mamani. Lokwa chikilila kwa akuna zilizo bika kota tolo wedu. Mm-hmm. Manaziko atata guwaga humbe nguvu. Kumamana ngata hilo wamani waja. Oh. Mm-hmm. Maji hambilo kuta chikila sikuwa kuata mamani wa tombi. Mm-hmm. Na kunga hina chumu. Atata kudwela kunzii kama nyanzi anza cheneka chokari. Nzii kama nyanzi cheneka chokari. Pana mamana angatami ningala. Angata haula kamba kwa ee. Asilu lezu. Zitanze kile kubiga yukuwa. Aku ngena chuma. Ato kudwela kwa nzii nza cheneka kukari kari kari. Nzii mahali chokari kari. Pana mamana nupodi akela. Nanga gangi chuma. Ukwe ye nzisu kumile. Umiele. Majilu kwa atalewa wena. Atarinzela kukala wena. Uda utahumesa chumu ukota kumaha. Jale zutu kumwaisa kwa akutala kakona kahina. Majilu kwa awama hazo klip. Para lui wajaha ama hazo klip. Para kama mani wakwe. Zuwa tasasa. Majacha hombe kuhina hewe ni umbi. Lule zaku. Loku zilu zuhumelele. Zuku hile zutu. Uwana na gima hako. Umuka uka hika ukele ginene. Gaku mugunzi sa kutiva ku. Wazona lezo maha kuzi zosa seka kama mamani luwa mina. Maha kambe para luwa wena. Proku loko maha lezo. Uloi ahumele lakulaha na chukwata utomegako. Ahie mina basi. Wena uloku vaya vanyi mahisi ni wako. Hey, pela wakata mwana wa hina. Ina nimbilu ya inene. Vagule lezo wako amutu wa hina. Utangena nguvu avanhu lava taku hili hangi. Lezo wako mako. Vita vitavuna mutu wa hina. Niku gonzisa hina. Lezo mwa lezo wataku nazo. Lezo wazisa seka akulaka mutu wakara.
0: Bongile he ya kukumeseni kalongolo kuwa hina nyamutla hewa bola shingetano he tuholo watu kumeka aku kakata mwane ni mwingi lezu kumba ukuwa kuneni zima ukwazi hilu uya analu uya ngangu kambi zumela kami ngangu nyingi la heona kushaku shukumeka na shukarata itavi hiramba alisinu margarida luka ataku kotzolo nzauka alisimulili itawa hitasali saka longolo kuwa hina wanyamutla lo he ukumbisa kula hemso provincial ya inyambani.

0: Hakulo samengse to kuranze ka kota tsimsile ku kuveka chikatle chita ku chiketsela mahungu mahungu la mola ku leswa ku akavhila ku loko sangulile wa sithathu loyi a makungu ya ta ukholwa ka sikulesana ni ku tisunga ka vanhu a mhakale ikaratisa ku aka muganga lowu nakona ka sikanya munhu ta ula leswa ka maphoyisa ya ku kehli geta ugevenga zwona ya ku fikela chitsungu ila wa maombenleko ka sikuonelela a jele ya hombi ya lumunyambani aba khotselwa lava tirhisaka ku tindlela ta ku hambanahambana kasi kuve va kalavela vanhu hambiloko va helomu a mapaxweni hi ta wula kambe ka mahungu lawa leswaku aka hun'wini a tlawu karhi wa vanhanyana hi lowu kumeleko a swivhunu bya ku fambelani ta gondzo kasi kuve va chikwatisa a magondzela yabye hi lawa ni man'wana hi ta ku nawu ka kusuka nyamuntlha mahungu lama tsaleleku ma tlhama gondzo wa mina Tomajiwa loyi aka michini ku na Bernard Salomon hi muxivela ka wona a wingiseti Ginene. Mahungu ya usiku ganya mutla ku sangulile wa sithathu loyi ka district ya le ka vhilakulu amakungu ya ku fambelani ta ukholwa kasi ku lwisana ni ku tisunga ka vanhu mhaka leyi taku na hi tsona wurongo ka muganga lowu aka lembe leki ka payela ka le ka vhilakulu ntlhanu wa vanhu ni mun'we hi lava va tisungileko a wunyingi ka vona hikwalaho ka ku tirhisa lengoti chikarati lexi tsonaku rongo a mfumo varhangeli va ta chikholwa laha va tlhanganileko a wa sithathu loyi kasi ku kuma maqhinga ya ku ve va lwisana ni chikarati lexi ya ku tisunga a kubanato wa payela ka le ka vhilakulu Jose Jeremias i uli leswaku a tirhi wa ukholwa wu ni lisima ngopfu kasi ku hlohletela a chitshungu hikwalaho va fanele ku ve va tinyiketela ngopfu kasi ku ve va lwisana ni chikarati lexi ya ku ve vanhu va tisunga Jose Jeremias i wa wulawula ka mutlhangano lowu wa xiyimo xa payila leswi wa tlhangano wa mabandla tichechi lowu nga vewe u tiswe a wa sithathu loyi ka siku lawa makhinga ya ku lwisana ni xikarati lexi xa ku tisunga ka vanhu
1: varhangeli va mina simamisani muve ni ku himahela mikombelo hokheni ka swo kota ku lomu mingangweni lomu tixakeni ku rhangisa a mabulo loko swi goheka hi nga ta wula ku swi nga ta goheka hikuva andzeni ka misava leyi a ku goha ku kona hambileswi hi nga nyima hi vulavula laha xin'wana xikati ma koma gezi hi nga ma susa laha ma nga tlhava muti kutani mun'wana a hi gohangi leswi va ka hina ntawu a hi kombela ku ve simamisani ni mikombelo leyi
0: a varhangeli wa mabandla ya ku hambanahambana ya ta chikholwa hi lava wulileko leswaku va ta tinyiketela hi tlonhlo xikhati kasi ku ve vanhu va tsika a mukhuva lowu Livia Hu i wule leswaku ku pfumaleka ka ukholwa ni lirhandzo swi nga ve swi xigelo lexi mayisaka ku ve a vanhu va ku tala va tisunga hi tlhelo kin'wana Gomi Salema mun'wana murhangeli wa ta chikholwa aka vhilakulu i wule leswaku a wu nyingi ka vanhu vantshwa va cinceka mapimo hikwalaho ka vuchoheli ka mabyala swin'wikambe ni swi pfupfukisa mapimo leswi mahaku leswaku va nga yina ku rindzela a ku ve va yini vutomi ka chikwana a wu mandziku amaphoyisa ya tiugena ka Musambiki lomu inyambani hi lama wulaka leswaku ma ta simama ma tirhisa bulisani xitshungu kasi ku ve mambeta xikarati lexi kumekaku na xihumelela xa ku ve ku hambana a mpimiso amaqhinga lawa ma lwela leswaku ve ku nga hina ku lwisana ka xitshungu ni maphoyisa leswi swi khati swinyingi swi mahaku leswaku ku onhetela a swilo swinyingi bya xitshungu hambikambe ku luza vutomi a vanhu laha ka ku lwisana loku a munyiki wa mahungu ngosikeni ka maphoyisa lomu inyambani yena Adair Hoffman i tshembisile leswaku ka xikhati lexi a maphoyisa ma le ka ntirho wa hombe wa ku ve ma tshama ni xitshungu ma bulisana kasi ku tlonhla xikhati ku kumekaku ku hambana ka mapimisi ya maphoyisa na xitshungu swi mbetiwa hi mabulo a mitlawa ya maphoyisa ya ukehli ka ta ugevenga hi wula sirinik swin'we na maphoyisa ya vuvhikeli ka vanhu hi lawa maheleku liendzu la xitshuketi a ka jele ya hombi ya lomu inyambani a ka mixo ya nyamuhla a makungu lawa ma lwela ku ve ku kumiwa a va khotselwa lava va tirhisaku a swigotso swinyingi hi wula hi tifoni hi ku hlawuleka kasi ku ve va rhumela tipapilo ka vanhu na va va kalavela swikati swinyingi va va gela a timali tabye a ntirho lowu wu sangulile ni mixo ngopfu la ku nghenile ku ka wondle makamuri ya jele leyi lomu va bekelaku kona hambi lomu maguxeta. Alser Xikwamba, munyiki wa mahungu ka maphoyisa ya vukehli ka vugevenga hi vula Siriniki, i tlhamusele hi xigelo xa ntirho lowu.
2: Kwala hawa establishment penitentiary provincial ya Nyambani kasi ku va hi ta popola timahwaku nguvawa va nga va va khotelo ko tetizivaku ha risibera mamesaji ya mangi ya vathu va xikombela ya ku vhiyeriwa timali ni mamangani mabenchi nguva nguvathu ntlangu ka nthumu nga mahwa tikota hi tionaku lexi maputa hontaku va kombelwa timali vathu va vangi xikombeta ku nguva va nga va vangolo mhaku bihuwa ntlangu nthumu wu na wusimama maphoyisa ni service national levexi ka sankamela yona va yisimama ni nthumu wa rivixa kasi ku va hi khotela vathu vose va tibetiselaku ka bihuwa ni ku responsabilizara vose vathu va facilitaraku prosesi yiwa ya burula ni mameya ni makommitment xa crime xika provinsa yathu ya Nyambani
3: senseomaredilovaamanyambani
2: xa hi rexistarede tinumero ta tingi ta ku nopodi wombahaku kha tingani kusiza hi vaxikulyara maxi tinumero ta vathu va vange va nga tibetela va nga va dambaro vathu va wa vo burulara vambeyani vathu.
0: Hi tlhelo kin'wani, Ners ya Bata, munyiki wa mahungu ka ravi ka maphoyisa ya vuvhikeli ka xitshungu hi xinyimi xa provhinsi ya Nyambani, i wule leswaku atirho lowu wu lwela ku ve ku mbetiwa xikarati lexa ku ve a va khutsiliwa va tolovela ku ve va kalavela a xitshungu hi ku tirhisa a mapapelo lawa swikhati swinyingi va hlamulaku na va pimisa swaku vanhu lava va tivaku kasi va fela ku va gela timali.
4: Laha objective ya hina hi ku identifika ra vanhu lava va nga ni mafoni ni man'wanyana maobjeto lava va nga va kalaku ma nga laveki ka mapenitensiary maobjeto lawa manje a foko ya hina maselulari hikusa a vanhu va nyikiwa va resevera mamesaji na va ku u ganyele lexi u ganyele lexiyani kambe a numero hi leyi ya mali tenkiwa hi vhiyera pura numero leyi i vanhu lava hi va lavaku a hi swi tiva ku vanhu lava va ku tala podi va hi lomu ka makadeya manje loko va hi kona va ta khomiwa pura ku va tumeriwa mamedida lawa ma lavekaku.
0: Magezi ya Ners ya Bata, murhangeli wa ravi ka vunyiki ka mahungu a wusikeni ka maphoyisa exiyimu xa provhinsi ya Nyambani na wu lavula hi ntirho lowu maheleweku aka mixo ya wazina loyi ya ku ve ku lwela ku tikiwa tifoni leti kumekaku ni vakhotseliwa a jele ya hombe ya lomu eNyambani. Avandoni va mfumo wa Mosambiki hi lava nyikileko swigotso swo karhi ka vanhanyana lava kumekaku xikoleni aka payila ga le ka hun'weni i na kulori Danielson ya kula.
5: A ku hundza ka 120 wa vanhwana va hanyaku laka ku karhateka lomu ka hun'weni hi vona va nga kumeka va phaka swigotso swa ta gondzo swi taku hi laha ka mitlhangano mimbirhi yo yi nga lumbi mfumo yi vitaniwaku ku i Mahlahla ni FDC. Avanhwana lawa va ta muti wa ta gondzo wa 25 December lomu ka hun'weni lava nga phaka swigotso leswi la ku nga ni tipa hasta a mikaderno a be uniforme a ka kunyikela ka zwigotso leswi Madalena Filimoni wa FDC a uleliko a zwigotso leswi hi zwona zwitokumeka zwivuna a vanhona lava kumeka ku va xaniseka kasi ku va simama ni zwigonzo zwa vona.
6: Objetivo do projeto Viva Mais é retenção da rapariga dentro da escola. Nós não queremos que as raparigas desistam de estudar. É por esta razão que este kit faz com que elas não parem de estudar. É mesmo apoio para que elas digam eu.
5: A kubanato wa lomu ka hun'weni a hlohletelile a vanhwana lava nga amukela swigondzo leswi a ku va simama va tinyiketela hi kiki la ka ku gondza.
7: O agradecimento do governo, o agradecimento da população de Moinhos. Levando as crianças
5: a Radio Msambiki hiyo nenga kumekayizwa amukweba unga gonziwa chimwe cha chingwana ana chinga kumeka cha mukela a zvigodzulezi
3: com a disponibilização destes kits de material escolar vemos nossos sonhos reacendidos
5: litsa kuitaku eka vanana vanga kumeka va mukela a zvigotso zva kutirisela lomu zvikoleni aka hunwini a kusukela ka paila le a hungulege girumelwa mina Danielson Nyakula
0: basi la ka hungulege chikala magumu kala hanga malungisela kube kuchiketsela usukulega nyamuhle mangu la matsalela kuma tlhama gonzwe mina Tomas Baloyi Bernard Salomão avika mchini mshivela awingset ginen kamitiri asimama ku ya Radio Msambiki ngipelele.

0: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu yakusawana mungiseti uchigero chakumaka kahina yumba nyanzi yotia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: Lama do Teni, ilongoloko wala radio Mosambique msoro provincial ya Nyambane.
3: Hambi hito tifone tehula wala kuhatora nyamudla. Anhonze nanze sana, vambeta weti, nangala kutiva ku kasi anze sana ya mina ila kuhini. O kutani anhonze ya mina ilo mkuhini. Vakuti weti timbiri, majitifone vanatu. Vachela mafura ilo mkafone. Mashaku ula ula nisha kagagu, samu tanza.
4: Hinawo. Hina vahombi vakona. A hi swi koti ku vuxelana. Wa vona ku akaya ka mina umbeta malembe hambi malembe mambiri na ngwaso ya vuxela. U ta kurumetisa ku yini n'wana na wa wena ayaya vuxela.
2: Lama dutini, ilongoloku wa wena u kumaku ka usiku ga wazina ni wazina hi tlhela hi pinda ni usiku ga mulongiso.
4: Le kaya kadzi ala yilweko atakula ukonwanini atakuma zvikunya dana zvimani mabohela kutani kata manina ni
2: mabohela
4: azvipwilela nati nakopwila pwila pwila pwila uwana unga wa hombe unga bwa mabohela ya manene ukuzi hikuvhumala ni choma hiku loko zviwokota ko kurhelelo ngena lo mumisaveni unga woneki
3: kunene nene kuteka kavanana la hakaya fane kuva kuva gonzisa ahi kuva tse wa ata gonzela riweni hiku leto to gonzela riweni kuna takikula lebe zwila vakuona la hakaya kasi loko wena mu gonzisa zwe zwinene la hakaya loko a famba le riweni ata eh lebe madala nga zwilavi ni
2: la madoteni ilongoloko uwa wena
5: Mina ndzi landzela swilayelo bya wena xa xikadi. Kambe nyamukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
6: Ahihi n'wananga, leswi hi rito hatla swi mu khulula.
5: Mama lejo
6: ungaku zwa hava kani lezwa lisima ngovu lero loko anwana na hino ku hudela iluza mati mirino wako ikwala aha karereka makun loko umunyika ngovu zwo khuluka uvaleta mati la maluzeka ku mirino wako
5: ndzibongile mama makuni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandza kanyi
6: ha akavana vangani tlhano ti hoti ni yimo kutani ku hunza ufana maneto wa mina ufanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma asopa ni mbulo wa chipitalo ku nga mixtura
5: oh hi zwona loko Manuelita anga hena tlhano wa ti hoti ni yimo ke
6: uwa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hiku khandza kanyi u hatla famba na chipitalo kutani kamba supa vutomi ka vanhu mugangeni anga ajenti komunitari
5: hi zwona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela zwilayelo zwa wena
6: oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito wa vini vutomi ginene
5: ndzi endzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitalo
6: oh loko kuka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
5: mama yi kona
7: Akuhudela kada ya vanana, kalinleri katiriwa hi mistura, makininu ya ziku, ni kuga kokhuluka. Avanana vatsongwana vakalako khlanu wa tihweti ni yingwe, vafanele kwa nwisiwa mafi ya veli zvikatsho kandzakanya, na vahatla vaisiwa chipitali kasi kuya tiriwa.
0: Kana vula, kama shirami, kama mumu, hichikamu, ya kusawena mungiseti, uchigeru cha kumaka kahina. Yumba nyanzi yotia, Mungiseti Radio, Radio Mungiseti.
1: Radio Mosambique, ao serviço do cidadão.
8: Zauka mahungu ya usiku, e simama kumikomisa mtiro ya usiku. Vula zimana ya uchenge kala 22:30. Claudio Ismael, Aiton Sakur, Eizi, é você. Kutalanzela, Yola Smedo, Lokotako Injusta. Na kona ke tazo chenge ga mavunja lokota ku love you ami